Happy Sunday. Happy second Sunday of the month. Mo ki yin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Oni ojo kejila osu elekeje to na gbe ayi. Osu ile san sare ni. Happy second Sunday of the month. Gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun tun ji si imole alaye. Inu ota re inu esu ki dun nigba to ba ri to tun dide to tun lo dupe. Pastor Jekunle Epaphras woli yin na ni o. Olorun ni fe lomi se mi, o si ni fe lomi se yin na. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Nigba gititun ni Louis Ibadan. Women Convention 2026, I am favored. Slogan wa lodun ni e. So ni bi gibi ti e ba wa eyan omo Olorun e dide nle. In to ba mu yin dide, awon omo re o dide. In to ba mu yin dide, ise to nse yen yo dide laye. E ja mo bo ni bi pepe. Ma kan ni e joko. Ibe le ti mo rawo pe mo dupe pe mo ji laaro yi. Bo n se dide to n dide lo bi pepe. Idunu yo subu lu ayo fun. Ipinu Olorun fun aye re yo si di mi mo se. O de je nkuku so bayi pe adu e, adu ati e yo gba. Eyin te nwo mi lori Facebook e te soju e ni adu ami agba. Adu awon omo mi agba. Ba se n lo bi pepe yen. A gbo won pe soke. Nibi ta ba tin ko yan pe iwo kan mo ra wo pe Oluwa mo dupe iwo lakiri sore mo dupe lowo re engineer e pe pastor Mrs. Temitayo

mi o se ibi ton boro mi de o se ibi ton ba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line mama yin o se bi e se joko yen eleke hallelujah nla meje ati ogo marun bo ni se je ojo kejila osu elekeje ambo ni church climax ipade ni enikan ni kinu date tun be kin lo joko pada idi ni pe ago mejo la bere service bo woli ojo kun le o ti de ben 6:30 even gan 6 adu ataro yi iwon ba won ti an ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olodun fe fi ami si o lara o somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun o ya ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won dashi ameniye ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo bo ya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lo won bo dasi aboro po le dasi pelu agbara mo gbe yo mo lohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa ibi kan to le feyin ti because involvement tun mo si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma tun ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa any kind of divine involvement. And that simply connotes God's participation in the subject matter. Any kind of thing, he does see or not, Lori or Koro. Lori, Kaki, Kato, Banla, Koja. When the Almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs, Nigba, your Lomba, Banya, Dasinka. And case it in Benle, Mama, so Nilo, Kolon, Obo, Dasini. Se situation awon mo re so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e do bale e wa koju soke iyen ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 adua ta woman awon ji David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni ni bi ti ran lowo mi yo ti wa oni ran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa ki gbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go le leyi itiju ni o ba mi dasi oro igbeyawo mi lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji ti mo fun yin e mu bo laaro yi e mu wa si church to ba ti di 8 ni service wo bere loni enikan ni why tori pe oni ni climax convention women convention tenubodo loni final of the final ni lagbare ni to laye atun a si tun ba yawo mi gekeke bi o se mark birthday re finally laaro yi now eto wa daju anointing o ti mo ni ke gbe dani yen o ni ti odanwo ni gba ta ba de church loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye lati world e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and gbogbo eyin te wa ni sona church ko si wema ni gbogbo wo ti pade laaro yi a ni silekun sona church kankan le gbogbo awon pastor na ti wa headquarter bayi headquarter wa a si lo jesus city
idi ni pe ise nlo lowo nbe yen bi ogo se nje ti olohun bi gege bi mo se nso ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olohun jo ba mi da si oro mi ba wo mo mi da si esa ko si awon ti olohun ba se lore to baba won da si ti won ki ni testimony egbo mi sir it will appear to olohun ba bo da si as see you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko ogbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo ogun mo te ki ewu o mo le mo olohun bo ogun ni ti olohun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olohun ni be se dobale yen ni baba ba ndasi dasi oro ise mi olohun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama isa aro lele ki se so e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi ohun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo meku amanasha ala yeye iti poju olohun mama ni ramu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba nda soro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba nda si oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba nda si ni 2020 oh eni kan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan benu prayer warrior ta shata moto metala 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun gba e ti bi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa ni omo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji o to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa bo le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi gbogbo awon to lo ba won da si eni kan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo ogo fa gan tin ba wo tawon yan ba nso nigeria awa da se ma reni o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon omo egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki olohun ko dasi oye dide mo mi e wa dide dadi e wa mo so tele mi be lo mo

0: asi esa interfe nu so niye enikani kini di ajebe ebini ajebe yeyeni eyi mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun ba bo dasi owo to yo mo fun iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o ba bo daso ro ga re ah won yan je e ki be baba ri fi po ba daso ro mi olohun ojiji ari fi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor eni kan ni woli be se se nso enu yin dun bo olohun se le ba ndasi je nkoko so number 1 ki wa pe mama to do yi mama kan ni how can God get involved bo olohun se mo ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you. Ti Olorun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mona ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti oju ko so lo. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti won na ba ti da Jesu Oluwa mo. Eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to olugbala re, ah ki pe to lo mo fi tete dasi. Anybody ti o ton dese because Bible ni bi mba gba ese lo kan aya mi, o ni Olorun ki o ni gbon adua mi. Only if I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayer. And e wa gbon mi, gbogbo eyan omo Olorun agbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o Olorun ni lo kan so latorun ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko nise lofe ki aye e o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo ti ya ida nisin engineer mama esu mo to se oye so
1: oruko mi ni Mojisola Azan
0: Mojisola
1: Azan
0: nice
1: mo wa latoje
0: nibo
1: lati oje ni badon
0: oje bi
1: ko tan bi na mo tin saf
0: nibo le tin saf
1: ibi ni mo tin wa josi
0: be le tin saf
1: be ni bi mo ti wa se tin
0: yes and when why you ibi won tin saf
1: o ti mo ri ni pe ojo Monday ojo ton na oja aso oke ni oje
0: loje nbe yen loje olufi
1: ike kekere ni mo fi ma ko ose ose ni mo nse ta ose olomi e kekere ni ma nge sugbon jo yen mo a fi oju koko lo gba ke nla lowo yan mo ba ko mo je run jade lo orun wa ti wo mi mo yi po die mo ba wa lo be ya kan pe ejo je n do lodo yin bi orun wo mi ni o ba ni njoko mo ba so kale mo ba nto ibere bayi ni mo bere ti mo n to mi ti fi dilele nje to ton tin joko ibere okunrin kan kan wa ni o ni ma me didi abe lo bi se bo je lemi o ti dun mi wo po omi ti le soju mi ah o wa ja nko o wa ma me dehun lohun mi ni ejo mi nko na ni o n fe gberu mi kin dahun o ba ko tan mi ni o ye gberu mi o de gberu mi ba so da ti ti keji mo ba n lo be mo pade iya mo lo ba ni ma me ja nu mi tori olohun
0: ah ini mo je je mo mo se le
1: si ton de lo lo ni mi se je de no ni kin tin ba ni fun mo ba mu 200 ni ba mu le lowo
0: aish
1: ibe ni bi je na wo yen si bayi ise ni omi to ti de ro lo ju mi li le to le mi nbe yen ni le so ro se ni en to lo ju mi wara o le mi so ju mi ni omi yen ba ja bo pe lo ju lo ni ah mama en ke ni je ngori 200 da fun mi la se ke egbowo yin ah mini mi tori eke ninu mo le mi nbe yen ni oni je ba se nle mi ni e ngba ti o nsa ye mi won la fe lo aye awon omo yin na se le mi
0: ah
1: oni ah o ba gbowo yen lo ba lo lo ba tun pada wa mama mo di pe ko dumo yin nu be je fun mi 200 mo lo dumo mi ninu ilo so fun wa pe nipase ti toro la wa na yo fi ri gba yo ni ka ma sa
2: ri mo mo ni e ma so e ma fa mi to ba wa lo e ma fun won
1: mo ni ni ka sa anu ba wa ni ara anu gba ni mi ti mo fun yin tinu tinu ni mo yan de
2: ko ko e ma mu
1: ko ja o gbe mi sori TikTok de yan ba lo wa ri mi nbe
2: ah so
1: emi o ja mo ni ni wa lo nu
2: content creator ni
1: emi o mo ibe ni awa ni amama mo tesi yin ni o ba tun pada mo tesi yin de pass mo fi de yin ni o mi ni ma de mi ma mu lo
2: mo je mi ma mu
1: o ni ani e pass enu tu yin bo na ti o ba ri mi be fa wa nu oju ni bayi ma me ma sunkun mo o mi ayo lo ba lo ju yin ati sori re kira yin ko ri re mo ni mo ku ori re o tun ni njo mo tun jo ah a be de je ni ma me wo camera re lo tu o re lo si
2: Wanti ya
1: ni o egba won ni kin ko ba da san ifun yen lo sebe ke lo jeun de ma ti je mo mo kan fi gbale ni mo kan sare lo si bi pepe ni mo ba yira mo le oluwa je o
2: elo loko
1: boyi o je o ba wa fun mi 1000 ki lo bi se ke kin jeun olawon mo yi ni kin ko fun yin o mo ba yira mo le ah be ni o cha di ojo keta ni mo e pole wa
2: mi on ba tun de
1: won ti se won tun wa no ba npe number mi ni me do fun number mi loja no ba npe number mi no npe mi a de wa ndi program ndi te ni ka fun jamo mo
2: eh
1: la fun jamo photo mo ba ri ta ti mo miss call
2: ta ti wa npe
1: mi mo ni ja ngo nta mba bo ta lo mo ri ta ti mo miss call ngba jade ta lo npe mi iwa da ni yen olohun alaanu ni ta wa mi wa
2: awon alaanu ni
1: won ni kin sale ma bo ba yo kada ni kin gbe o ise won kada ni okada ba ni 700 joje ni ti e no mo ko joko ni o je lu mi lo ni
2: o wu yin loje
1: o lu mi loje bo je ri mi bayi inu won ti dun oni kin pada si bi ki yen kin je ma bo mo wa sese wa nbo mo gbe bagi yi church dani pa e wa pade mi ni won pe ah mama ati wa yin lataro mo ni a emi re mo lo church ni program mo wa be ni oni o ya no ba pa mi lowo o gbe mi go kada won gbe mi lo si le la to wa ni road ibe na gbe mi lo
2: nibo
1: ni road ni le la kan to wa nbe na tin jeun bayi
2: eh
1: mo gbe mi wo be lo ni e no lo te tabili lo si waju mi
2: won te tabili o nje le
1: be ni o
2: ni waju yin
1: waju mi
2: loju awon ota yin
1: be ni o ati bible live nla won gbe waju mi
2: bible live
1: ila won gbe be pure water onike won gbe be won tu wa mu cupu ko to bi bayi won ta ja ice cream si won ta
2: ice
1: cream won ja ki no tin be complete gbogbo e ati chinchin o wa lori e ha mi le won le le ti poju ah mi le je fun mi lowo ti kuku ro je nta baba ni mo ye ni ka won je ni a je camera n ya mi gbogbo e gbogbo e wa lori TikTok ati mo je gbe 100,000 le mi
2: 100,000
1: won ni pase ati olawale ki ma badu aranje si awon mo mi to wa n lo imbo ki ma badu aranje ti won won ni ko fun mi lowo
2: eni su omo yin si nbe lu ebo
1: emi olomo n lo imbo emi ori ru olohun eyi ri o
2: awon ni awon ara abe ni won fi owo obe ranse si
1: ayo ni ranje ti mi o
2: anawo e ki npase ke so wo bayi.

ti eri pata ti dunu pata ti adura eto ti ko fi tesin tabi ti eya se eto yi ko juwe ile ijosin eto yi ko soju esin kankan bo soju jesu ani to su gugba aye po doctor apostle comrade ambassador tawala de loko mi o te ko bo le npe mi

gbogbo eyin eso alabo patapata o ye dide o se ni papapa o se ni papapa olorun o je kan fale ari awon security network kan ton lo nya film ni pelu nti won ran lo soke olorun fi o pe da ma won logbon ati

ara won da bi ara won mo ju awon yin ni akolo si ilu babileni to di ran loni o se iru won je won ni ya won ba jo lonu da won pada ni san 126 olu da be ni pe awa nla ala mama de mu yen fi owo gba ori mu bayi o ni oko mi nko moto mi nko o ro poju ran lohun wa olorun gbo ona pe ni trauma ade dupe lowo ijoba ipinle oyo fun itoju to peye ti won ti bere si ni fun won awon ni

mo ke odun jubilee ti e na ko ya ni kankan mo fe ko lo se nkan bi ti abi bi eri ta gbo wole yen aso adura mi gba eyan je gbese o wa ko sinu paper office na aso adura mi gba aso agbo ti je ejo eyan be san wo le ewe o wa kan ase kan ye to nilo o ko si bi calendar ta fun won lofe e gbo ti oro na mo gbon dani eyan wojo olorun fun omo oluwa o wa mu aso o wa fi n gba inu won si loyun won

lori keji la niyan oluda be ni pe on wa ni oju ran awon ilekun bere si ni sifun ra won o je bi kan ta pe ni ilekun irin o sifun ara re angeli si ju si ona be gele ni angeli to nba eto yin ni o wo omo re to tin wa ti pe pelu nto fi sile yi o fun angeli tin be eto yin ni lati wonu aka olorun lati fun ni oju tuntun okan tuntun

0: and down come on your white. Juba
1: Baba mi baba dada. Bani bani lojo suru. Bani bani lojo okole. Emi na leri o. Emi ni mi sisi oma lara Yusufu. Ya sakiru lai. Ti mo ni mo mu oma mi. Awon olopa limbi amu sodiki. Ti mo ni mo mu. Ti mo pe yin. Eni ki ma beru, ki ma fuya. Eni ki ma be mu ofisi le ki n fokan bale. Won ti fi sodiki sile lale ana o. Won ti fi le lale ana mo dupe dupe dupe mo gbo Olorun ba yin ga o. Olorun senu aye mi emi na lere o. Nigba kan na mo pe lere sodiki na. Mo ni awon eyan so fun mi won ni mu bigbo, won ni mu ogun oloro. Mo pe yi eni ki n se toni lori re. Mo se toni lori re. Olorun ba nsegun eyan na nu aye re. Ko mo nkan kan mo o. Won tun ti dale o. Mo dupe mo yin Olorun yin mo yin logo mo yin Olorun yin logo esi mo dupe o esi mi o Olorun ba se larugbo wole o e ni foma sise ran si e ni fira yin se e ni fe yara yin se o e ni fiyawo yin se o mo dupe dupe dupe dupe mo ma lore o emi na le ri o eri emi ni o Olorun se unu aye mi o se unu aye Sodiq mo dupe dupe dupe dupe o mo yin Olorun yin logo Olorun o se o
2: ami mama Sodiq eja dupe lowo olorun ilu to ri bo se ri lo je ka mo wa ma sa kakiri libia ni lele libia legbe nigeria olorun ko da soro orilede ni ko da wa na sile fun eri ko da orilede wa sile fun eri arupe tolorun mu ki odun jubile omo na ya ni kankan ipa fifa yin pelu eri to daju loruko jesu ko tun momo jesu lo ati gbe ogun na mi won ni tajo gbe sajo loruko jesu won ni ran sajo amu ki odun jubile omo na ya ni kankan oruko Jesu e jere won e ku amojuba re ku eti gbo o
3: enu daddy e ka ro sa akojumo sa o daddy mo dupe lowo olorun ipe yin o ikan wo olorun yin o rin ninu aye omo na won ti ni ko wa bere ise pada o daddy mo dupe mo ma lore ipe ipe mi o daddy mo dupe tori pe olorun fi ipe yin o fi pon mi le ah daddy mo dupe mo dupe mo dupe o olorun yin rin ikawo olorun yin rin mo dupe tori pe mo ni eri lori omo na won ti da pada senu ise o ti bere ise pada laaro ni monday o daddy mo dupe o olorun ni fi yin sile o ina pe yin o ni ku o e ni ise ogun bo sinu ogun e ni tuide bo sinu ide ese o daddy mo dupe mo mo lore o mo mo lore o won ti gba omo yi pada o daddy ese o ese o ese o ese o e ni sise lagbara olorun o era anu gba o era anu gba ibi o ni ba yin ko ni ba omo yin o ese o daddy mo mo lore o ese o daddy ese o ese o ese o e je ka ma dari ogo pada sodo olorun ibe le ni igba ti ada iko lo si oni pada awada be ni ti nlala olorun ti mo nda pada lori eto yi niyan ori yen to pada wule kan sise yen o ni bo won ni tajo gbe sajo won kero ko dele awon ti o ti se rugbin ra pada won loruko Jesu gbogbo iko lo ni o pada ajo fuko fun olorun ninu osu asepe yi osu gbogbo ti se ti wa ni asepe loruko Jesu yo mu ki odun idasile wa ko ya ni kankan amen
1: dade ya ku si oluwa sa oluwa sagba adotun
3: oruko mi ni mojida tu lati olodo
1: dati mo ni di adura ba mi faru ara mi lowo opo mi dajo igbeyawo soju ona loko ba yare pe ohun o le lo register o pe to ohun o lo register te ko to register ba ni ohun o se yawo mo asi dajo sa o se asi yawo oko yare pe ohun o lo register pe te ko to register ba ni ohun o se yawo mo dadi e gba mi oju aduro ni ti yin ni gbagba ti adura lori wa emi na fe lere ayo lori ojo ti mo da sonu mo fe lere ayo ko lo nko wonu oko komo je kito mo mi o gbe komo je ndamu lori omo komo je gbere tiju dadi e fadu aran mi lowo ejo to yo lo hallelujah o baba mo leri o emi ni mo pe yi pe adajo yawo si ona pe oko yawo yari pe ohun o sa lo registry o ti pe o ni gbogbo nta ba fe lohun fe ko ma lo registry pa bo dupe o ipe yin pe mi o emi olorun ni dagbere fun yin o dadi mo dupe gan mo dupe gan gbogbo nti mi ati ti o mi nu nkan yin olorun o ni nawo baje si o dadi mo dupe gan mo mo lore o emi olorun mo tesiwaju ninu aye yin o e pe fun wa we da gbogbo owole o ti pe o ni gbogbo nta ba fe lawon fun fa ti mo fe lo pe wa pada pe ohun faramo
4: ko un lo si registry o mo dupe gan o mo lore o mo dupe o olorun a wa pelu olorun ni fi si le eni fe mi omo eni yawo si se ranse o eni ni mo olorun a dara po mo yin o
2: yoruba bo won ne ni ba ni owo teru eyi ti o fi tona lo mu da ni o e ja dari o ko pada sodo olorun oba tin da pada ah to ba ite awon eni bi je nkan kekere bayi kolo kolo kek

kan pade ologede yin to ya mi lenu ni pe o nko awon omo e kiri oko re ni jamba oko sibe sibe o taku o da ti etun ni kan to n ta onje to je pe o bi kan to ja kan da gangan ti o le soro oro re o dagara ori keke lo njoko si sibe ko file oko re gan to ni arun egba o fi sile abi mama wo abi mama wo bere sini se ira pada ebele ni ira pada mi eyan o ni oro re adura ja besire so le so tele mi first chronicle 4 First Chronicle chapter 4 verse 9 wo e ba je bukun mi olorun bukun mi bukun mi bukun idile mi ki

mi ma se ri ibi mama soro baba e soro ma je ki ri ibi lori omo lori aya lori ise mi lo fe ibi dando mi o to oje Stanbic IBTC Bank 00171645482 alade olubomi folasade ninu nti e fun wa la nda pada lati fi sanwo to ni awa ta tun dowo si awa ta o da si a o ni ri ibi agbegbere yo di nla owo lorun.

0: local government yi pada ko se ni kani to so nu yato se awon to pada nu emi won ki won to lo olorun ko di fun won ni ona ada ikolo re pada ise re pada oju re pada mira re pada ajo ya yo sebe e te ka ba won yo white o ya juba
1: Abiyamo ta gbo eni sise ota le gbogbo eniyan a mo ni foju sukun omo o atuni da aye koni ta omo wa da gbogbo da fun gbogbo omo ti won kan da loruko Jesu ni gbogbo ona olorun ko ra won pada nipa ira pada won ogun ton lo se fomode koni gberi mo loruko Jesu won ni fomode mo wa mo dupe lowo igboran ti yin na ira pada emiyan o ni oro ti a nse yi asiri kan oju yen lo wata to se ra pada fun mo wa olorun ko ra won pada ko lowo iwa ko wa awon to je apada olorun ko se won ni dara dara tori ohun gbogbo ti olorun dara dara ni awon ti se asepe ti won na asogun bo tin se teni kankan la se pe awon da wa sile fun edi ninu osuga sile yi alaafia kun ni ogun yan ni gbedi mo o ba yin yo e ku oro
2: e ka aro sa e se o abo lori re oruko temi ni olani mejido o dupe mo ra anu gba o gbogbo ona lori oro omo ti mo so fun yin nigba yen pe eyin kan se o tun dide o tun pada joko pada ah olorun se olorun ya mi lenu gidigidi o ko ju bi ojo keta lo te fun mi ni itona olorun de si se iyanu olorun re koja ah olorun se un mo dupe on tori pe ko doju ti mi olorun je ki omo na dide o de ora rin die die nisinyi irin le ti e tun ti yato si mo dupe o de tun ti n sawin eyan je die die lati je pe ko mo soro boya keyan pe nkan ko na tun pe be temi na tun pe nkan si lenu mo sha ti ri yato lara re mo dupe inu mi dun gan o nitori pe yin lo ba to ni ana to ni oni ah olorun e se o mo dupe nitori pe gba gbogbo lori aye omo na mo dupe ni gbogbo ona o ah olorun e se o mo ra so adura mi gba e pray fun mi lojo yen be te mo pe mi ni so bi mo se wa dele mo fa so yen bu omo yen lara lati gba yen mo fi n bo lara mo imi ma tun ma tun fi te fun ma fi sun fun olorun sa gba gbogbo ogo mo dupe bo se wa di eni mojumo bi mo se wa mu aso yen niyan emi na ba gba mo ba fi bo ara mo ti oko fi si shop ni time kan olorun sise iyanu gan to ti mo wa le shop na ba yi ma kan joko ma ma wo ma ba ma fi nu gbadura gbadura gbadura pe bo olorun ta wa lade ma ma fi mi le ma fi bi pa mi mi o ni bi nkan ti mo sa lo mo mo fe bo duro mo ti fe duro ti o lati wakati lo pe ko olorun je ri are ko rin koja olorun o de jere are mo ba ma so n ba fi si shop wala ai bi pe boya mo lo nkan ri aworo orisirisi won a wa lotun lo si won a wa ba mi ra oja elomi agbaso wa tori telo mi won se won agbaso wa owo mi wa di to je yi pe ko duro rarara ikan o ni ti lo ti won si ba mi gbe mi wa a mo dupe mo yin olorun yin logo ba ti ki doju ti ni ni olorun e se olorun pe ta wa lade e se olorun to laana e se olorun to le ni e se o oro e gan latenu ta e fagile a olorun pe ta wa lade e se o dupe o emi lo lope emi ma lo lope o e wa ore wa ta ye ni emi ma lo lope omo na lo so legbe mi yi o olorun ti se o tin soro o tin so leyin tele a ma se un ti o ni le soro amo olorun sin se o tin gba gbogbo nitori pe teyan ba pe eyan nisin yo ba won pe be pe nkan yo pe nisin oni kemi na dupe ni mo je isagbara olorun po olorun pe ta wa lade se o oba ti ki soku ni o oba laye ni olorun e se o
1: sister Oladimeji Rufiat gbogbo goje tolorun ka dupe lowo olorun iwo ni nsomo mo dupe lowo olorun fun gbagbo en toro won temi na oba olorun tin da pada omo ti pe ma mi na mi mi o si tin soro kete kete eni re na ti se kete kete olorun to n da pada niyan olorun a wo po ngba tin ko ba si nibe aso adura mi gba o n sise etaja aso adura mi gba o n sise ewosan ti ko re papo talagba se oba to ati ri ninu bibeli ko si n to lomo le lo awon lo ni gbogbo ni kapa gbogbo ko si je ti won mi le ri pe awon ba won ko eko won loruko jesu omo yo ni ku ko ni se ru egbogun to se fun ni gberimo orun si fe yin na ko ni ti mo gbogbo awon to tun se irugbin ti won loni en fata ọrọ anugbe re yoo si kun aapu ki ọdun jubilee ti won naa ko ya ni kankan oṣu idasile fun ẹri re o a si se ohun gbogbo ti n se ti ni a se pe.

je agbadua o baba wa ti nbe lorun atun dupe lowo yin loni o ayin o ko yin logo tori pe yin loluwa o eyin lo lorun ti nda won adua eyin lo lorun gbogbo eran ara ogo ni foko yin nje lo kon la jesu ti nasareti loni atun wa nbi lati ko awon eyan yin Oluwa gbenu mi soro oro ejo ye gbogbo won daada ama dupe ama fogo foko re oluwa o ni o ko jesu oluwa wa amen ara ile ara oko eru ona paito yin lo tun ti de o emi paito wa na ni o emi ni paito gbade ogun lana aran mi siran yoruba lati ko won ni okodoro oro olohun asidupe okuku chele logbon odun ni isin ti mo ti nko yin bibeli ni oluwa ntele oro na o nfese re mule gbogbo bi toro ibade se lolohun mama tele pelu yanu oran ti bi odun gbon han seyin ta fe bere idanileko se lori television lorin ti eko bayi awe kan ti mo koko loba loba ni a yoruba awe eleyi o le eleyi o le mu fu eni kan to wa joga re eleyan ohun wo wipe o ma si le ma je pa so nla le eyan nla lo ba ni a e ja dan wo e wa mo ba lo odo e o ni kin leto na mo nipa ito wa kin lo dale lori mo ni idanileko oro olohun ni se soosi wo n ti yin mo ni e se soosi Baya bi mo se soro gan se ni wo mi bayi pe o si o se e kuku san we ja gbowo owo ile lo ba ni oda e ja bere ti ba so fun pe alaji leni ohun e gbo mi dada o alaji ni se ri o pe mi ni ojo kan o ni paito wa mi o ri iru eleri o su kefa leyin igba ta debe o gba igbega ese leyun le ni elekeje n to wa pe mi si gan re o o ni paito wa o ni je momo wi pe lati igba tan ti faaye le fun dani lekohun awon ti an ma je awon lowo gan tele won je wo mo ri pe ya nu yun ton yato aloni e ma ti an ma se kini lori radio nkan kan lori television ona ti an ma je wo je wo mo ari gba mi wa to ba pe kin to rowo san yo si san yo ni gba n ba ri kin fohun bi yanu se n tele danileko paito wa kaakiri nu osele na se o dabi pe adaba ni adaba fm lakure laye igba na gbogbo bi kibi ti n ba de eni ti n ba ti pase re wobe ke podun kan ti an fi ma ni gbega ko yeyan o n ja n pe lowo olonu aran mi siran yoruba ni asidupe lo olorun olodumare o olorun alagbara se bi mo so fun yin ni bi osu meji seyin abi nkan mo ti so fun pe won lo si pade adua nipase awon ti an jigbe lo omo lewe atan ti sa awon logbo ma so ni ola oluwa bantisi to wa ni alao akala memorial expressway logbo mazo ngba si lo ta se bi ose meji seyin mo ni
mo so fun yin pe wakati meji pelu otale rugba o de merin eyan en la gbonsoke la gbadua adupe o olorun tin dahun adua ti dahun o bai jo wa njo lo olorun dahun ijo ta gbadua gangan lo dahun sugba ri farahan re lo se ta pari won ti tun anle olorun dahun adua se ri teyan ba ma adua gba olorun dahun e ma wa si mi gbo won ogbodogbo kene kene so pe ah adua paito wa nikan rara o opolopo yin na lo gbadua opolopo ojo na lo gbadua awon agbofin ro se ti won o nkaluku se pati e sugbon won ni paro tan je inteyan ma lo ma won ni nta mo la mo nta mo la mo eni oba fome sin gba olo lo mo die ninu oro beyan se gbadua e mo le ma le sotana ki mo die npa tobo o ye mi adupe ogo ni fo ko olorun o ayin logo tora kepe o si dahun gbogbo eyin te wa ese o nu o so fun yin jona se ri jona ke se pa kan gbadua fun awon ti an jigbe lo mo loore ofe ati ko awon eyan wa beyan se gbadua nje mo pe ni oke oya lohun eni kan ko tesi si mi o ni pa ito wa be se ko wa bi an se gbadua un an gba an si rowo olohun tori o dabi wipe awon agbe nipa na won lodi sira won won si para won se ri o ni beyan se gbadua adupe idi na lati bi ogun odun seyin ti mo se nko wa te ko ibaye adada to ba ye gbogbo eyin te ngbo mi teko ti mo nko yin ba ye yin daada en ti mo mo ni eleyi koja bayi ni bayi ko won so pe won so pe mo mo nti mo nko yin daada ona ji gba mo sese bere dani leko logbo mo so mo ba kun pe beyan se di oloro asiri oro se bi ni me bere dani leko na engbo tasiko kan won ro po oro owo mo ma so gbogbo gba won ba ni eyi ni asiko dani leko pelu paito wa ti mo soro owo engbo ya mo ni eja se nge o eja keko igbe ya wa ti dile won leko oro lo da jare eni mo se mo pa won arogo mo so ferun owo Baba ni a si gbadun re aba bere danileko lori eto igbeyawo ati dile won gbadun re de bi pe ani baba kan pe ijo kan oni pa ito wa e ko te nko lori eto dile ati a o da ko ju iyawo mefa mo ni o si nsise fun a owo ru e adupe engba ya mo ba ni eje nko leko wo san lai logo mo ni tin ba ti gbadua oju ese lọlọrun o ma mu nla rada be ni ara mi si yen ni won kan dede ma ko yin olorun lo lodu mare lọran mi si ran yoruba be mo so fun yin se di mo ba bere ko iwo san lai logo a dupe l'Olorun fun to ti se aisan wo ni o ti wo won fe ri alabirin kan be tin ja fusatu ilorin en lo ti pe fun deri ike lo ni o si pora
ne an jan gbe lagbara Olorun na o ni ke o si pora gbogbo eyin te ngbo mi se gege la so gbe ogora ni abi an jan foju riran melo melo awon ti an yaro ni an ti rin adupe aran mi siran yoruba ni se ko se nti o gbe le aye lo lai lai ngba ba lo in lopolopo yin le to mo wi pe asiko kan wa t'Olorun be ile yoruba wo eran ti ru asiko bayi e so pe looto aribe wo adupe lo ne idane leko lori fifi fun ne ene mo nko e ma pe labe re njejo mo lo ti le logun odun ti mo ti nko awon okeko ili baito wa tori kene won ofe kene kene o so pe awo wa su owo na ni ama iro temi koja be tin ba so fun gbogbo eyin te ngbo mi pe o le ni ogun radio lo lo bayi ti paito wa ti n se dani leko o le ni ogun radio eje ma wi pe on o joko sori sosi kankan ko si pe mo n gbore ko si pe mo n gbada mewa rara koda omo sosi bi kan ni mi o ba ti dojo sunday mo gbe bibeli mi mo lo joko saarin ero mo gbadun eko ro olohun mo yen olohun logo mo si lo le mi ko si pe mo n gbore ko si mo n gbada mewa bo wa lo Olorun se an gbeze je n gbe yanunu je n gbe yanunu Olorun gbeze eh tori wi pe oran mi ni gbogbo eyin te ngo mi te ba ri ti mo se dani leko lori fifun fun ni un ogugu ni ijo ti mo duro le lori ka so pe tori re mo se soro da mewa sugbon oju se mi ni lati ko yin mo si so fun yin jejo ki n to bere dani leko imo lala mo rira mi mo n ko yin lori fifi fun ni igba mi ma wo Olorun a ma so fun yan ni pato oya mo fe ko oko awe eyan mi lele ede re ti mo se n ko yin nu o aha tori na iwo to ba ni mo ti mo pe paito wa won o na yo dara won to ba ya se ijije wa mo pa yan lere ni pe iru awon eyan ba o je ma saba so ru oro ba o won o ni kobo ti an ma fi le fun jo o enu lasan won ni bi ataka ero oge se tori owo ene kene ra ra ra ra ke se tori owo ene kene ni bi t'Olorun a lo de nisin se ma wi pe en ta de ko la mo wa bayi emi sire oro pe pe to wa fe singi mo to re ko boson kada morigun baba nlo nti e no emi a mama go kada ke ne fi se eyan tori na ke soro poju eyan wowo mowo rara rara ida mewa ni mo fe ko wa loni ibe ta ti bere ko wa nu eko ida mewa kini an pe ida mewa na o ti o wa keregbe ni juwe bi afokun si lorun hun enti an pe ti salaye enti nje keyin o pin nkan si mewa gbogbo eyin ti eje omo Olorun eyin te ntele Jesu Oluwa wa eyin te je agbalagba e ri wi pe oro da mewa ko si nto fa bere lojo loju ti a rara sugbon lenu ojo meta yi ibeere to mo n jade lori re mo se keke mo mo pe eyan okan kawo gbera le mo ro pe en ta ti san lataye akintola sugbon e ti n salaye e fun yin lenu ojo meta yi
lori ero ayelujara ah ariwo mo tagi peto wa ke lo fana esuni esune eh gbe bi se ri gba mi wa esu a mo tiyan teyan osi ni mo pesu ni yo kan fara lugo ni yo kan fara pamo ni elomi o kan ro pe eh kakan se ibo kabiti kabiti ko ni mo tin tin leyin imi si ni ke lo de tesu se le takoda mewa ko fe ko wo wa nu jo ke lo de ti o fe ko wo wa nu jo ki rere jesu ti nasareti ko mo ba gboro si ni ko ju be lo ko ju be lo ko kan ye lomi elomi o mo pe oun jerin se isu ko mo iru won a si mo gbe ibo ese nigba mi te ba lawon elekodi jagbajagba o won ma gbo pere pere ibo se me do je pe ibo kan na mo gbo ewo niyun na paito wa how are you how are me how are gbogbo wa ime nu won mo gbon ri ni pe okunrin ti o kawe yi okunrin ti o kawe yi kezi se gba gugu kawe awon okan gbe ibo na ni ah te ba wa ri sosi won e ki aje ku kale won olofin toto won ma po won gbin fulawa si ni gbogbo re o ma run dada eyin do je pe bi le to yin yi ma run bakan bakan sosi yin ti ako won ji fi awon nkan olorun didun si be ani ti ba paki oko bayi ilu ebo lero po wa ogba awon eleko di bi se ri na be mo so fun yin ti won ba meko da mewa ti won ba nko yin pe ko leto lati ko te ba teti si an e fe gba ti an so gbo nto se le ni pe emi buku kan ti ma mi si awon ti an lodi olagbara lati tanyan je emi tanje to lagbara buruku ni idinu igba mi wa te ba teti se nto so pe ida mewo leto emi gan ti mo ti n ko yin to le logun odun e fe so pe paito wa won mo tin so eh ni mo pe mi buku tin ban sise ni imi no wa ni se inu o mo bi en ni bayi sugbon e mo di ti mo se so fun eyin na ke le mo awon ni do were ba ti mo tin se won bo lowo re no eh on gba mi si on gba mi si okan le mama Jeremiah so o ni gbogbo en tin rin le aye yi o la ngba mi si o wa du olobiri bi o tin gba mi si kaito wa ile eko bibili tia yen ni mo ti ko wa wi pe da mewa olodi ile eko bibili egbegbe se beyan lo wa nbe ale an gbe yan gba mi si paito wa ida mewa oba majemo tonton mo majemo lai lai lo wa iro eje nbere pepe ni bi ida mewa ibi an ti koko eni o koko san da mewa iwe Genesis ori kenda ese keji one ni ogun Melchizedek oba Salemu o si mo nje ati oti waini jade wa ohun asimo se alufa olorun oga ogo o si sure fun o si wi pe ibukun ni fun Abrahamu ti olorun oga ogo eni ti o ni orun ohun aye olubukun si ni olorun oga ogo to fi awon ota re le lowo o si da ida mewa ohun gbogbo fun o si da ida mewa ohun gbogbo fun ikogunu o Abrahamu lo gba iye kan re loti tawon ota jigbe olo gba le
ngbo wa de okeru okeru o wa yo ida mewa ninu kogun o wa fun meki sedeki en ti bibeli so pe o je alufa olorun oga ogo seri ni bita kayi nje mo pe we ofin ko ti bere ofin o ti bere title wa kin lo mu tiki Abraham osan ida mewa fun meki sedeki bo je je pe ko sofin kankan to so se ri olorun lo pe Abrahamu ninu we Genesis ori keji lani te ba wo ita Abrahamu oro Abrahamu te ba ru daada eyan mo wi pe olorun lokan didi pe eni yi agbodo fura si isesi ati wa re laye igba na ko se ni kankan tin po olorun ojiji lolorun kan so pe Abraham ku oni le re lai si imeji olorun to pe baba ijade en lo fun ni mi siun en lo so fun eyan ma sada mewa ninu koreyan fun olorun ni e ma pa afa olorun oga ogo oni meki sedeki kene kan lo so fun Abrahamu gogo nto mu wa to je bi ere ogun yi ke se gogo re nti e o afa re afa olorun afa mi ni sanda mewa fun pin to kobo fun me ida kan no mewa nbe se ri olorun to pe Abrahamu jade en lo ko be pe beyan se sinu chan ba ni kini to je pataki di teyan se godo ma sanda mewa okan no re ni pe Abrahamu san tori legba na Abrahamu nikan la le pe ni aworan ise Olorun ko be nikan kan se ngba na afokunrin nikan gogo gbe se tokunrin wa gbe en lo se toka si pe to wa nu fe Olorun re en to Olorun fe lele en to Olorun fe lele ke se pa Abrahamu nikan lo se o oko awon omo re ena ti Jacobu to se le ri fo Olorun nenu we Genesis ori keji din logban pe ohun o san ida mewa gogo Olorun ba fi fohun e ni pe ke Abraham nikan lo se o fi kon ama re e ma pe ohun lo bi Isaac Isaac lo bi Jacob o wa nu ran won ni iran Olorun idi na te ni keni ba ni ba gogo da mewa te so e mo jade nu we we ofin ka mu ka ka e jari o ti bere ki we ofin o to bere enikeni o ma so pe abe ofin lo wa ero ofin o ti bere nbi Abrahamu si ri mi si latodo Olorun Olodumare pe ko sanda mewa gbogbo eyin agbalagba te ngbo mi te mo sanda mewa e ma de kesu oda yin duro lati mo san e ma san lo e ma san lo eme mo so be fun yin ni waju Olorun Olodumare se ri ngba ba kuku tasiko won so bukun re oni bukun oni bukun o se ri bi nkan se sele ri se ri e ri pe bi mo fayo yi iwe ofin o ti bere ati si labe ofin Abrahamu si sanda mewa se ri bi nkan se sele ri e mo pa ye don kini interpreter en la mo lo ewo interpreter na pa ito wa kini je fi mo tewe ti mo dun pra pra pra pra pra te ba fe te iwe bayi e lo joko be ni a e lo joko ti an ni e me wa ngba mi ni kini won o ha to ba ti se pa ko ba ni pada ni boda Sunday o ba fowo fa pada bayi
ah won ni ribin ni ti tan tori gba mi bi an se nte lo la ba ni ri nkankan ti nte awon ni ribin ni ti tan bo la se a ribin ni ti tan ha de bere o kai ha de bere o ni bi ona waju mo po yo ba re yan sugbe ni sin en ga ji pada oye tun ti wa si se bori phone wa la nte nkan pere pere pere yi aye don to je pe ta ku writer le yan o doko ti pona jojo ke mo so fun ama mi pe igba ta wa bere lewe se lewe lage lula wa lo mbadan in gba bere lewe mo ni nje o mo wi pe letter pe amu o ni lewe o won mo fi ranse si le ni isebo stroke 494 agugu ibadan won ni won ma ko si letter ngba na mo ni won ma ko si letter eyan si ri igba en gba oya la ri igba mo aya fi fere ti email ide ni o ba ni la ko si letter kankan mo ori afefe n gugu e bayi oye ma dagba si imama dagba si se ri gba ti meke abraham to fun meke sedeki ni ida mewa yi a ni lo oye si n pa re en lo fi a je pe ngba ti olohun wa gbofe mose kale won si n tesi waju o nipa ada mewa e wa mo n tolohun wa si Olorun wa salaye si waju si eyin omo eda e ti ri pe iranse mi Abraham o san da mewa fun mi oda na e je ngbe kale fun yin kini dite san e ri pe afa Olorun oga ogo ti nje meki sedeki lo san fun e je salaye e fun yin e je mo pe n to bi iwe malaki ori keta nu se riwe malaki ori keta in lo ti salaye pe n te ri ta Abraham se n bere un awon nkan kokan te tun nilo lati mo re ese kewa o ni e mu gogo da mewa si wa si ile isura ko nje ba le wa ni ile mi e fi eyi dan mi wo nisinsin yi e du o ni ko nje o le wa ile mi e ri ko ni e mu ida mewa wa si ile isura ile sin on fi eto si ni sin en te ri ti baba yin Abraham se fun meki se de ke je salaye e fun yin kenikeni o ma dokun le ko ma gbada mewa awon eyan title wa en te so ni pe a leto ati lo ma ko ida mewa wa fe nikan nile re e leto ile olon lo ni akoda mewa wa e gugu e ma gugu salaye fun yin gugu e ma salaye fun yin e kuku mo gbe paito wa mo tin so daada mo si fese re mo lenu oro olon se ri o ni e mu wa si le isura mi o feto si se mo so fin pe an tewe bi takuraita lo ti bere en gbo ya imo npo si imo npo be na lo ro da mewa be na lo o feto si o salaye en te ri ti baba yin se o itume re ile isura mi ni e mu wa ki lo de to fi ni le isura kini en ta le pe ni le isura re nisin sosi ni o sosi ni le isura re o sosi ni le isura re bayi ki lo de te je le isura re ibe lati njo nje mi e ri po ni ku onje ko ba le wa ni le mi kini igbe kale olohun fun le re oyan awon kan won ma sise iwe efesu ori kerin ese kokan la bibeli lo fi awon kan fun ni bi awon aposu an kan bi woli an kan bi evangelisi an kan bi oluso agutan atoluko ni o gbe awon kan kale fun a se ra won ti an sise no gba jara olohun won okuku ni je bibeli rara anu ogbowo osu
on salaye ninu iwe ofin yi pe idi ti mo fi ni e ma san da mewa re o ngba to ni konje o wa le me en ti nso ni pe a ti an sise fun mi nu ogbagara mi won o le ma ri nkan je paito wa se pe owo osu la san fa won ran si olodun ni da mewa wa fun rara o rara o ka ma ri paito kan ti o ni e sa ti gbo pe paito wa ni owo osu ene da mewa wa fun ani ajagbajagba omo obo aye kimi nu yon mo lo tori eda so si le akusi akusi ero o ke sowo osu nikan ni se iranse wa fun ikede irere jesu nko gbogbo ojo logbodo nipa pa nsi si olohun ise olohun gbodo ma gboro si eje mo pe ni keni ti o ba faye re fun jesu ko to ku laye orun apadi ni lo o to mo so fun e mo pe mo nife gbogbo eyan emi eyan ni keni npo si sugbon ni kan gun kan gun ti mba tun so to oro fun ta ni o so fun ri po pe o faye fun jesu to faye le o to ba se orugi oyen no ko si sona bayo idi to se gbodo faye fun jesu na idi ti se ranse ti nkede irere jesu o na gbodo la bapin ninu da mewa mo so pe ta ba ko da mewa wa lo so si ki ranse olodun mo so pe a owo osu wa nikan lo wa fun iro gbogbo se olodun te nse nko ara re ni olodun ti pese pe oda awon ajo mi ile isura mi won ni opolopo nti an se ti o ma gba owo idi to se ni eyin omo ajo e ma mu da mewa yin wa sinu ajo ke se fun owo osu nikan o gbogbo nti joba ni se eyan gbodo doko te ida mewa ke ti e soro aye isin ajo mi mo wa won mo tegberun lona ogbon be mo so fun yin ijo toto egberun lona ogbon o wa lorile ede wa yi ki gbadun won wa joko ti da mewa gogo won yo kan den yo kan be ni jo kan eleyin oni boya lele ri jobo orun wo tori owo won ti poju owo won mo ko loyi ni ero ero ero ida mewa ese fun owo osun ati an sise na jo olon nikan eh ki woli omo ko lo le pe a eyin omo mi o ye joko eja ma pin owo ero ero ero gbogbo oju se ijo eni o wa fun owo osun ni o enje mo pe ngba mi wa awon nkan amondun gbemu ta ma lo so si o ah owo ye bi ye ma ni ba lo so si bo mi soro soro o yin o fe ha tori pe kene gbogbo awon babe aja fi ma soro aye ijo ni an si lo di sin eni ngba mi wa ba n o ati lo so si mi oto le gbadua pe oluwa fagbara re han oto le gbadua pe oluwa ma je ko mi o ha o tori gbogbo kini awuja ti an si lo di sin eyan nilo ati singi e emi no kini ja ma gbe fun lowo te fi ma soro en je ma pe toto egberun lona ogorun wa tin ba so fun pe toto egberun lona egberun wa nko be mo so fun to ba si ti bo le bayi o tan nu I don't know wo ogbalopo I don't know wo mo nse le ki a ma re ni keni ti o so pe ke lo de keni an fi da mewa se gan won na wo ti jo yin ba ti e wa ni ise irere lori radio abi television enje ma wi pe eyo wo te ma na lati wa lori radio abi television ke ma se kere mi ara won ti jo n fi gbudo ma fowo ida mewa ti an ba san ti an gbudo ma fi sinu paito wa ida mewa gbogbo eyin te n gbo mi won salaye re daada ko si kanju nkanju o ida mewa na lai bere njo mejo
tori mo ri pe n o le pari etan idire mo ni lo ki salaye gan fun kenda mewa fapere ami ama gbowo osu e je ka fi we pe oda enikan egbe

0: ni e ka bo pada ati seto laaro yi ni yen ope ri ti wole ni babi osu idasile fun eri re o osu ase pe ti olorun ba soro loruko igbimo alase 32fm94.9 loruko awon ti a jo sise po laaro yi eli o ti gbase lowo lucky eli o ni olowo button mi ni 32fm94.9 feyin e on Facebook no sorry Facebook tabi ke darapo life and direct pelu taiwo te ko balade lori Facebook abaka sina white jugba oni social media omo eri manager tabi apostle te ko on TikTok life and direct aduko ko comfort wa nbi awon ni akowe ijo wa loruko baba ijo wa aj saibu atonda aregbe baba ni bale odetola odetola wa ni ijoba ibile ido ni ilu ibadan baba onisegun ni ki ma kin o eda razak eda fe setan na ni nkin o won ni aku amojuba won mo wa iya Kristana Adekonbi awon niye ewe won ni nkin o iya ajo ni nkin gbogbo yin o prophetess Mary Abosede mama gbogbo wa patapata general overseer mama Lade Olubunmi Folasade won ni aku amojuba o ti Olorun ba soro orin ati eri re leyin gbo fun igba kokko Laughter House Premier Hill Mokola Letting Bomi Doctor Apostle Ambassador Comrade Taiwalade Tekubo Lengpe Mi Ti Olorun Ba Soro Oni Olu Olorun Ba Yo Shongun Lakan Ni Orile Deyi Eti Meje Jito Bagbo Yo Shekini 4 Samuel chapter 3 verse 11 Ti aba nse papapa ti won ba de ri papapa se a wo ri eto lo nisan
1: Oluwa si fun Samuel
0: pe Oluwa Oluwa si fi fun Taiwalade pe
1: Kiesi emi o so nkan ni Israeli
0: Owo so nkan ni Nigeria
1: Eyi ti o mu eti mejeje olukuluku awon ti o gbo ho
0: Eyi ti o mu eti mejeje olukuluku awon to gbo ko Ojo kedogun Osu karun odun ti awayi Ojo jimo lojo ibosi Gaga bi oniroyin on ti o sele ri ni ile Yoruba sele a gbo ri pe awon agbesumo mi n lo ko awon mo kekeke ni ile Yoruba ri ko da awon ka te ma so pe ogun oja ilu ogbomoso ri on ti o sele ri ni o da bi gba ti omode meji n sere ojo jimo yi ni won kan ka awon kan mo iléèwé wọn àbí pé àtọmọdé méjì ń ṣeré wọn mú kan nínú

0: on fait l'homme au selou ainsi mais dès dien nan je m'a dupe lowo olorun lowo gbo awon ti olorun lo patapata awon eso alabode awon to padanu loju ija to awon mogun nkankan kone nkan ti gomina so akidile won akidile michael na baba ti won fi paroko fun won atoluko kan na ti won npa ki won to lo nigba ti won ko won de pada ariwo so gomina ipinle oyo ope pataki pe awon yo se itoju won leti atiri aworan won ibaraki awon ami won gba itoju ah abiyamo ni obirin re mu yi ama yen ru ori jala jala aso kan to wo sorun ni yen awon kan ba la awon yen je ron jeje oju opolo won po won mo ndan bi sale jita awon na ntoju won ni to ron fe fi won gbowo ni won ni ba ni tita won ekiti seri gaga bi nti agbada gbo nipa ti ekiti awon eyan lo dawo oda ki nse gaga bi won ti se so nse agbofiro kan lo gbe nkan kan lo fun won ni tekiti won ba ton de gomina ekiti te wa gba won won si se itoju won eri popo na awon tekiti eni won le rin adupe lowo olorun a ni ruru ele mo lai lai nile yoruba e ma wa je ka sun asun para o abe gbogbo eyin ti en ta hun sira yin ti eni egbe kan tabi egbe keji asiko ja ko leleyi asiko emi ju o iwo oju mi ko leleyi gbogbo eyin loba loba asiko so kan leleyi o awon kan awon tani kan won yin won mo tan wa e ma je kan fi esin gbe wa subu omo to pe eto yi ko kede esin gbon kede jesu to so gbogbo aye po mi o ni o ma lo se ijosin re mi o ni o ma chi esin re adupe lowo gbogbo awon ti olorun lo patapata awon ti won so emi won nu ko olorun ko tun won ninu oro yi wa da be ni ti nlala nigba ti amu peteru iwe ise apostoli ori kejila niyen ese kesan nigba ta mu peteru ninu ahamo boya ile ri kekawe
1: o si jade
0: o jade
1: o to leyin
0: o to leyin
1: ko si mo ko eto ni o na se lati o wangali na wa
0: ṣugbọn
1: o se bi ohun wa ni ojuran
0: o se bi pe ohun wa ni ojuran o lo sele si mama aremu yen opolopo ni ah mama yin bere moto e dara ti won ko won jade ki mama yen to dupe lowo are ati gbogbo awon tolorun lo fun won e ri pe oga soja kan lo ba o lo ko mi nko oni moto mi nko o kan taji ni mama yen ro po nlala da ni oni oro ri petelu ta fe be lori nigba ti angeli mu jade ko ni ahamo ti o mu ja si gbangba peteru ni ohun ro pe ohun wa lojuran ni bata ba mu wo na ko ninu ahamo gbese aisan idamu wo gan o ro pe o nlala ko da loju awon ti mama kan ti oko re wa nu won o nigba ti o n gbo to ri aworan ko hun lasan olohun si daku nigba to nji olohun bi awon eyan pe abo hun nlala ni iru e ti sele lori lede ire o da o di ohun itan ni tori na adupe lowo gbogbo eyin ijo olorun ijo muslimi ni toto awon oniseje ni toto ijo omo leyin jesu awon oritiriti ona to ni kaluku fi pe olorun omo to pe ti woli kan ba jade to ni angeli mi lo lo ko won wa tabi te kan ba jade to ni adura church mi lo gba rara o adura gbogbo aye lo gba le won lori awa na ngba lori eto yi ko si ti mo seto ti mi o daruko pe olorun ba wa ko won jade eja sere wa lokan nile yoruba o e yoruba o ni ndohun itan o ajojo ni gbalẹ wa o nitori na mu iwe orin wa akorin ninu iwe orin ijo apostolic ti christi e ma tesiwaju christian ologun ni orin 721 elio ati abakasi náà wà ti jùgbà ìyá adékòkè àwọn ni ó ṣáájú wa nínú orin e ma tesiwaju Christian Ologun orin 728

ore ko ro mo temi ko su idasile le awa yi ko fe ki wo na lo se nkan ti ko ni bi to dabi pe ko mu opolo dani but awon network security kan kokko ju drone soke awon wo pe iwa didirin wo lele ni apapa awon omo ologun na wa wo pe e ja rin bayi ada won sile fun eri ada iwo na sile fun eri irugbin wa lara n to so awa atolorun po lori eto yi ko soju ijosin kankan mo soju jesu to so gbogbo aye po eto ta gbo laaro yen wo ye biye la nsan o live and direct program ni o ti gbagbo re ba ro mo temi na Olorun e da emi na sile fun eri emi ke odun jubilee mi o ya kankan bi jajo mo salaye ta ba ti mu yan ni ile Israeli yen ni

won se akawe opo opo ti won fe ko omo re meji lo second king for niyan ti mo ni ko lo ti woli ni ko lo ya ikoko ti mo ni kini report tin be laarin wa ti awon ara adugbo ti e na baba ni o ya ikoko so le ri koko ya ko ni ko se le ko o wa lo egororo kan abi oro yen so mo

ayes oro kan sele nigba kan pe boya awon ijoba ipinle oyo fi owo ranje sawon agbesunmi yi oju ese na ti jade pe rara o oda are ni won san kan bo singba e ma ja sa supara o awon egbe adama lu ti oke oya lohun won pe ni meyeti ala won kuku ko leta won ni be npe enikan wa lona egbowo yen to ja jagun jagun ti mo nyo awon lenu o fe li awon ko ni ti a lo ba onigbowo na ti so pe rara o won ni abi te ba ti le ba gbe lalafia won te ba ti jawe

kini oluwa ni omo je tabi ka ku lo wo lori TikTok wa ni ori akoko wa ah oro ah omo ni ni oluwa oda wa itijugba omo

0: nijejo Davidi lo je ka mo pe ni Olorun ni omo eto ti a se laaro ilagun mefa si meje ah baba kan wa baba bi mo wa wo ni baba Maryam nilu ilobu o ba ni tori pe yawo ohun bi afin baba ide sako nle aye ko ni ba iya ma je Maryam o Maryam okuta ti awon omo le ko sile ale lo wo laarin ose ni apostle tikobo on TikTok yawo tun bi mo o tun bi afin baba ni ko sa afin le awon o da bi baba kan ti omo re se alaisi to je korin korin to ni awon amo awon ke ni bolek right olomo abi amo awon ni bolek ara mi yibo kan ni apostle ibi la se any picking where get bolek na yin yoruba de ko bola
1: I want to
0: go to Mary. I want to go to Mary.

0: 32 FM, 94.9.
1: Ogo ni fun Olorun eni agba ojo kini wa ya Juda obala tun gbe ni pekun o mi mo ninu ola tere koja ri oba jamu mala Olorun gbogbo eran ara oba sosun ti o le se o to bi si o gaju aye lo ko ni bere ko lopin ohun kan ni lana na ni loni ko loni gbimo ran ko leni si npa chef ko leni to nji chef Olorun ara ni o se ni lana na ni loni oba to tobi toju aye atorun lo ti tobi ninu ola sobi ninu ipa I quite say boy say di ba je ogo ni fun Olorun loki o so pe se Olorun gbogbo eran ara adupe fun ori ofe miran ita tun ri gba ni ondi Olorun to nje mi ni oba to ta sun bi eni ta sun o tele le bi eni tele fi aye kale lori mi won lo sa ko so gbogbo se ni keni to le bo wi jo to ba se ara lo fi da agbe oga to po fu adala to pa wa le agbe oga lori gbogbo kan ti to n gbo mi yi so pe se fun alaafia re fun ori ofe re fun anu re agbe oga lori baba apostle ade so pe se fun ran lowo ti won ri gba fun ile te n wo de won eje bi ogba limo won lowo eje satan ni sogo ejo ta yin ejo hale mo won so pe se fun atileyin ni gbogbo won aye ni ogo ori gbogbo kan ti to n gbo mi lori omo isori asese ogo ni folorun loki o so pe se lori kan ni yo ogbo kan te lo bi akwa bi owo bi ese ti eto yi fi ni se sogo ni fun yin loki o baba agbagba ope wa ope se lori aye mi na lo fun atileyin olorun ta ba na ko resolution ogo ni foruko mi lo ma joba lo awo mo ki awo mo yin o a si mo gbo gbogbo gba ta wa laye orin ope re oni tan lenu wa ogo ni folorun loki o gba ope asi wa ni ruko jesus christi oluwa wa
2: ki oluwa ko bukun bi esin gboro na
3: oruko temi ni evangelist sera de agbo mo wa lati ni ijo sister banako resolution ni olosun ni ilu ibadan ki olorun gbogbo aye ko ba mi gbadura fun akori oran olorun fun igba ni eju fun ojo esin mi toni ni mo pe ni why tomorrow gẹgẹ bi asopọ pẹlu iwaso to so wi pe emi to buruju oni procrastination emi mo se lola mo ka bibeli Matthew orike dogun ese kini o ka ba wi pe nigba na ni o fi jọbọ orun bi awon mundia mewa ti o mu fi se la won ti won si jade lo pade oko iyawo marun ninu won se ologbon marun si se alaigbon awon to se alaigbon mu fi se la won won ko si mu ororo lowo sugbon awon ologbon mu ororo ninu kologbo pelu fi se la won nigba ti oko iyawo pe gbogbo won to gbe won si sun sugbon laarin oganjo igbe ta soke wi pe wo oko iyawo nbo e jade lo pade re nigba na ni gbogbo awon won di awon ni dide won si tun fi ti la awon se awon alaigbon si wi fun awon ologbon pe fun wa ninu ororo yin nitori si la awon ku lo sugbon awon ologbon da won lohun wi pe be ko ki o ma ba si alaito fun awon ati eyin e kuku to awon tin ta lo ki e si ra fun ara yin nigba ti won si n lo ra oko iyawo de awon ti o si mura tan ba wole si ibi iyawo asilekun ni ikeyin ni awon won di ayoku side won si gbe pe oluwa oluwa silekun fun wa sugbon dan wi pe looto ni mo wi fun yin ebe ko mo yin nitori na e ma sona bi eyin ko si mo ojo tabi wakati si ominiyan yo de awon won di amewa fi han wi pe gbogbo nigbagbo gboro kiyesi ige aye emi emi won lera lera nitori wiwa kristi ni asiko ti a ko lero on lo ma je won gboro tesiwaju ninu igbagbo ki a le mu won lo lati owo oluwa ti n bo wa nigbati ojo tabi wakati na ba de kikuna lati wa ni ibasepo ni ti eni kankan pelu oluwa nipa ipadabo re tumo si yiyo ara eni kuro ninu ifarahan ati ijoba re gbogbo onigbagbo gbodo kiye sara ka mura sile daadaa gbogbo nkan to ba ye ka se ni oni a gbodo fi da ola gbigbegbe aye wa pelu iwa mimo ati ijolooto ati ijosin wa ni sise fun deede ri ni deede pelu re o gbodo jo se agboro

0: ti instrumental yi ba tin lo a fe nowo sa won kan niyan mama wa kan ti won ni ma daruko awon na opo la won na opo jo opo lo ana ni fun opo merin ni owo ṣugbọn mo ti pe meji ni je ejo ma pe meji to ku loni on ka ero ti o wole sinu kuluwa 07055949 kabi 09097949 hello
1: e
0: ka ro ma sopo ni e ba mo mo ko to wa
1: be ni o be ni be ni
0: aha adugbo ki loruko
1: Rashida Musa
0: lati
1: Yemeti
0: emi o ni fenikan pe o ni fenikan kan lowo leyin o mi si fagidimu yin
1: ma wa
0: mi o fagidimu eni kankan
1: o ma wa
0: ti e ba ti demokola elegbe
1: be ni sir
0: e yi premier la wa leyin premier gangan ni laptop mi o ni funyan kankan lowo leyin o mi o si fi agidi mu enikeni o toro awon ta pe nje ejo nisimi ori won o 07055949 hello
2: your call has been placed on hold
0: tabi 09
1: hello
0: hello ma
1: hello
0: hello mama oruko yin
1: hello e karo
0: e karo ma Sauda?
1: Sauda to with you.
0: Me too.
1: That's Arema.
0: Arema. She's a man who pay
1: you. Oh, pay me, you pay me.
0: Ni jome jo la gomesa.
1: Sauda to with you.
0: Ni jome jo la gomesa. I was in the shawa. Lati gori oke mokola. Lati gori oke mokola. Yana kokola potun. E wa dugbo ye tiri. Opa tin tari o unwa jade. Mi o ba ti ri awon ti mo pe nije ejo mi o ni fun yan kankan lowo leyin o tabi ko wa de bi ni ago mokanla mi o ni fun yin lowo leyin o ata ki atesi waju okay won tin bo ado ona nbo ati hello Yara pademi, e ja lo ka gbo yara pademi e se te n gbo wa.

0: Oluwa ni Oluso Agutan mi. Oluso Agutan temi ni koko. Ato Oluso Agutan gbogbo awon lolufe ikanni pata. Gbogbo awon lolufe temi so pe omo fala nu pata Oluwa ni Oluso Agutan wa.
1: Oma fojo gbogbo dupe kan kira un gire.
0: Emi ki o se alain ni eyin ko o.
1: Lori ta ti tu FM o.
0: O mu mi dubule ni papa oko tutu. O mu mi lo si iha omi to dake roro.
1: Omo
0: ya seyin na tin pe mara yin.

0: melo la fe ka ninu ori aseda orun ori aseda aye oba to ju gbogbo oba lo baba ti wa amo ku si mi oni e tun ka bo sori eto yin eto wa ta lo mo luwa gan
1: o seun baba
0: Eja yin moluwa Abire ti yin benu ke mo sare sotu ke mo sare sosi
1: Mo seun baba
0: Ke mo di mapa ke mo di mo bi ke mo di mo gbogbo e Abi ke so kole ibe ni gbagbo ti yin ro mo Eja mo pe boluwa mi o ba ko ile gbogbo won kole kole mo nse lasan mo ni
1: Opa
0: bobo mi o ki o ba palu mo ki gangan la won fi gilante nse
1: ijo lo ye jesu
0: won gan se fiji won lori tini
1: o seun baba
2: ijo ye jesu o seun
1: mo ilo ya mi o
0: toro ba mi o ke nikan ni mo nyo ni kuro ninu ewu Mimi temi ati mi soke ta mi so don ki se pa agbara wa tabi imo wa. Imo wa ko o. Owo ta ni ora.
1: Gale mi mu wa.
2: Iyin to gale mi mu wa fun.
1: Iyin to gale mi mu wa. Aka ika tan lore re o la.
0: E to ba ti ni riri re ri bo se mo san owo oxygen ni ile iwosan. Ete calculate owo te fe san gan fun owo mimi te mi soke te mi sodo yi lati jo telomi si dele aye olorun fun lori ofe to je pe gbogbo sickness ti mo nse laye baba ti ra mu kini funfun pelebe n do ti ra ju to ti mu mi si to ti lo meji to ti mu mi si o ti lona Sibe awa wi lo nse o Sibe Olorun o se lore na lo si n pariwo
1: Awa yiyan o Oluwa awa yiyan o Agbe oga lati sale o
0: Sibe ko mo Oluwa na kini wa dupe fun ni san e sa je mo dupe o sa ni a mo dupe ohun mo so pe o sa ni a mo dupe ninu o gbogbo ko si nkan mi ta fe fi fun bi o si pe ka ma dupe

0: mo de o temi tope mo wa yin kabiyesi eledumare oluwa gbongbo ife oba laranse ariya oba mi edumare to n gbogboye oba to ni ikapa lori ohun gbogbo oba mi o wi be se be oba to je pe ko si ntagbara re o ka oba mi edumare to je pe ko si nkan kan ti o le se agbadura wa nu awe
1: be ni o
0: be ni asa n du gbogbo ojumo gbadura pe olorun o ba wa se ka won mo e o pada wa ba wa se je ki won o dele pe ba wa se mo je ki won o ra mo gbo ba wa se ba wa dola emi won kabiyesi eledumare oba ti n gbadura ki se nipa ipa be ni ki se agbara o ki se mimo se awon eso alabo ki se mimo se awon dss ki se mimo se awon sia ki se mimo se gbogbo awon alakitiyan ti won gbianju lati ri pe won gbe awon mo idele pe o bi ki se pe olorun oba mi edumare gba fun won ni tori bi oluwa o ba so ilu na gbogbo awon ti won pera won ni vigilante won kan se viji won lori ite ni o ṣugbọn wa orun fayo bi o so pe o o si n tọlọrun oba mi edumare o le se o kilo

0: Oya ja si ojo opo le fun awon ti awon na mo Oluwa ka tu jo da si eto loni number eleyi te pe si re ye e ma fojo pojo e ma si fi ojo pojo nile erin o na lawa ni premier eh ni okete nte premier ni makola ni gboro tilu bada ibe na lati n ba lati n kan si yin lori eto wa eto yin ta lo mo Oluwa ni kan ni adarin posonu 32 fm 94.9 ikani to ni ka gbagbe to ni se pelu ironu to ni ka ma dunu ka ma yo asiko ti to bayi ta tun ma tubo ma tesi waju ninu dunu atayo si tori pe oba mi edumare o ti segun fun wa o ti ba wa ku awon mo lebi wa de layo atalafia amo lore o aki gbogbo ebi o e ku ayo e ku dunu ibanu je o tun ni woro wa mo o ayo to wole wa iko ni jade pada mo lase edumare number te pe si re
1: 070-55-000-949
0: ta lomoluwa
1: hello
2: ele paro
0: eku ojumo eku dede asiko yo
2: eto
0: oruko yin ati pe ni boletin pe o
2: Mrs. Mashud lati Amuloko
0: Mrs. Mashud lati Amuloko o ye ba n gbo nso
2: san
0: san ba e ba n gbo nso keke ba n korike Olorun
2: Olorun do ba to tobi oba to ku oba to ki oba to ki oba to so fere gege oba ta le ri tanki tabi esi Olorun Olorun lo ba to to bi o
0: tabi si le mo re ni
2: ati pa lowo awon omo wa ti en ko lo ti en si ko bo layo atalafia Olorun ni jaru e mo ni Nigeria o
0: ami o
2: Olorun ta lo wa bo e gba wa na lo won

0: Boni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: ẹ kaabo pada sori eto wa eto yin ta lomoluwa hello hello e ti wole
1: eh ore o
0: hello
2: hello
0: e ku dede asiko yi sa oruko yin ati pe ni mo le tin pe
2: baba do lo pe atalakia
0: ki le pe
2: Rasaki
0: do lata lakia Rasaki do wu lati alakia a ngbo yin o e ba ntori ke ledu mare o
2: Olorun to gagaga tenikan o le mu oba to dara ojijin bi daye aje pojo e kuda Olorun ti o ma wa ni bataye o ni simo Olorun oba to mo gugu eniyan to yo awon mo ni gbe Olorun amo ti to bi re o ka bi esi re Olorun
0: o ya mu ibere
2: ibere ke wa
3: o wa
0: le bele ke wa e di awon alafo meta yi ki dash ati ile dash bo se lo ninu bibeli bo se wa nbenu ki dash ati ile dash ki lo wa la awon arin alafo na meta eta
2: ile israeli nikan ni mo roti mi ran mo
0: ile israeli ero ile onisiforu ni ile onisiforu ni o e lo wo ninu we timothy lo wa ori
3: timothy keji
0: ori kerin ese kedogun ki priska ati aquila ati onisiforu timothy keji chapter 4 verse 19
3: hello
4: in this place
2: hello
0: e ba gbo soke e ti wole oruko yin ati pe ni mole tin pe
2: bala johnson lati je gbogbo
0: okay olorun se se wole pada ati gbo yin dada bayi o ye ba mi korike ledumare
2: olorun go le foruko re
0: kabiyesi
2: olorun asero olorun kiki mole oye la to bi jo ga ogo pa won ba olorun awon olorun ba mi lo gbogbo ro tin yo mo re lo fi re jeje oko farao e ti lo gbe ni jakeru ko bo ni ja ya gbo ya ju okun ogun e lo gbagba ti gbara lara gbani lojo osura to gbojila to gbokan to fokan ta jo farati bi oke
0: oke
2: na rogun matidi ara baribita ibiti rabata patini kon le okorun mini mini ojo tin jada o denu gbogbo dile jesu olorun abraham olorun isaac olorun jacob yin labirita san sa de mo lojo ja akoda ye ase danu ade

0: Ese adupe tori ojo ti lo emu ibere ka mo ba da yin lagara ibere elekeje ibere elekeje ori wo ese wo lati le ri ayo kai ninu bibeli mimo ohun o ki gbe mi pe iwo ni baba mi olorun mi ati apata igbala mi ori wo ese wo lati le ri ninu bibeli mimo ori o pakaso ori orin davidi ori kokan din ni adorin chapter 89 verse 26 chapter 89 verse 26
1: verse
0: 26 ibe ni a ti danu duro loni ti a fi mo dagbere fun ra wa pe ka tun fere atayo ka bi pade ni ojo mejo ope pataki lowo lowo royal glamour cake and event ti won wa ni number 4 water reservoir road ni oluwo lani baso nbadan ti won mo ba wa fun awon eyan ni cake lososo ese adupe o anu olohun ni fi gbogbo wa le o fun ikede ati pe lowo oja tabi te ba ni nkan ti e fe ba tope fala anu so tabi eyin na fe kun wa lowo lori eto e le pe mi sori number yi iya wa iya farida eyin na eko number yi le bayi o
2: 070 5140 4540
0: 070 5140 4540 to lagbara lowo eledumare a ni ri wa la ohun idamu o ogun to ti se ko tun ni gberimo o a ni ri iforo ni ipinle oyo mo la se edumare ope pataki lowo elio ajo ko bi ara ilu ebo o ni gan mo na ipade wa bi adun bi oyin ipade wa dijo mejo o dabo
3: tento be

0: Para Golden Chance Lotto, Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto, yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kon tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe kan agent ti wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
3: igbakuga ka ba je lese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
4: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa okay

ogun bawo igba lowo ogun e roke sogi ni lori be dori oke ori ni wu e mo pa awon eda alai le foju ri alagbara awon olori oke gbogbo oke kan be asode ni je o lagbara gan ni egun kan ni gun le kan lodun ki lo le ba tuba ogun mo ba jalu ni o iya to fe gun ti gun ori oke le kan lodun ko se ni to tun godo san so ru e so ru en to ba wa wo goro lai sawo oluwa re yo kan jagban eni to ba gori oke ohun bi an ba ra lo re ko daju pe won le ki kabo oke kan be ti won ti salubo tori ti an ba salubo sori oke ohun in ti wa ka elubo won lo won ki mo emi ari ti kelubo lo ko ye nikan kan oro ori oke to to fun

sa wa pe osori okigidi ni o se se ko ri okigidi o wa sugbon e je abere lohun baba ori oke pe se won ti jagun segun pelu awon emi aimo awon onle to je pe ori oke won tedo si se ati jagun segun pelu won ki won to wa suru oke dori oke adua abawon atawon emi aimo to lori oke ni won jo nse gbe alafowo so won po ka adua o le ba mo gba lori oke ka je o le ba mo bugba je wara wara e dakuna ki lori oke ti e wulo fun gan ori oke ni wulo ti e won o so ko ori oke o da o nti mo wi ni ke je ko ye yin se ri itumo ori oke ni bi pe keyan o yara ku nle ko wa nu agiju kan lo nibi teni ke ni o ni mo bi to re nibi ti o ti ni si diwo fun adua teyan o ti raaye ti o bo olorun re soro nkan yo kan tori oke mo wulo fun nu sugbon je mo pe be da won ori oke o na won ti foju e papo wa pe oluwa pe ka mo ko po ipejopo ara wa sile ni won ba tun da yin ma wa adua gba kokan be en to ba lo won ni je ko ran awon koko adua ti o ni tumo ni won fi mo di olowo ki wa ni tumo ori oke o gan nigba te ba ji wulo fun yin mo ka te pa ori oke to da to je wi pe e ti le emi aimo da si go emi mimo lo ti bere si ni joba nbe sugbon sibe sibe owo te to fi pa yin na nko ta ba wa mu yin kuro emi o ri idi kankan fo ori oke ni bi kankan mo o tori wi pe oro ori oke o ti wa sopin ni kete ti emi mimo san kale ti awon omo leyin kristi gbe emi mimo inu aye eni le mimo ti daadu agbe ki ori oke ti an ba npe o wa pade jesu lori oke jesu kan ko si lori oke o tori bi jesu ba nbe lori oke to ba de be o tun fi jesu sile lori oke eyan ni gbe jesu ka iwo lo gbe jesu lo sori oke lati lo gbadua jesu kan ko si bi kankan ti o ba ti sinu aye re

de se pe are na la re sokoto olopa se igbagbe ibi ta ti nbo ni jejo oro ti mo n ba bo ni pe ba ba n soro nipa iran ohun asotele teyin fi pe eyan ni woli ohun te mo to si ye ke mo ko to di pe e mo pe ni ke ni woli ni wi pe gbogbo ohun ohun asotele woli ona meta ni won gba wa o iran ohun asotele to ba si wa ti po ona kan ninu meta te wa nikan la pe ni to ba so ni woli o to se ara won to ba sa so tele nipa ona meji yoku woli ke ni won se o mo sa won ona meta ta ti ran woli igba ati asotele ti igba waye mo ni akoko nipa se mi mimo e ti so na ta won woli o to gba riran ti won si igba sa so tele ekeji nipa emi aimo eketa nipa se ero lati nu okan eni mo ni mo ni ti so nkankan nipa emi mimo ta won woli o to fi sa so tele ti won si fi riran nipa re nipo si wa je bi pe awon eke woli awon la fe mo ba se damo ka le ba laki sara fun won emi aimo atero lati nu okan lo je mo ta won woli iyin o ni se ta won lo iyin awon woli eke mo wi won mejeji ni nsalaye ni won ba bi taaye ba gba mi de bo te se wi pe mo ni o gbiyanju o lati mo kanju lori oro ohun ko kodoro oro lori oro awon woli eke ko le foju yan gbangba gbangba ka mo ba wa din so fi ofin ati etan ohun panpe won emi ai mo lo ko awon eyan to se wi pe won pe ra won ni woli ni o mo lo ti won fi sa so tele ti won si fi riran awon kan be ninu won ti a mo pe mi ai mo la won lo sugbon opo lo wa ninu awon woli eke temi ai mo gbe ninu won sa so tele ti won si riran nipase emi ai mo sugbon awon woli on gan won o mo pe nipa emi ai mo la won fi sise iranse ti won pe ni iranse woli iru awon woli baun oni mo wi pe wa mo se pe adabi wa aladabi ta won ba mu nkan mi mo se iranse loku be iru won lo si wa po janti rere ninu ise iranse ti won lo ko lawujo wa o ona wo wa lemi ai mo gba wonu aye eyan ti o si ni mo ti o wa mo fe emi ai mo to wonu aye reun ti o fi mo sise iranse mo pe ra re ni woli iyun la laye ti mo se ni jejo abala keji ti mo fe salaye loni oni tawon to mo gbemi aimo laye ninu aye won lati ma fi sise woli.

ba bi ni se mo me nikan la mo daju to je woli eke ni ko se ni ti mo mo la mo daju o ti mo le ida ko tori te ba mo le te ba mu lorun owo yo jajabo afurasi ni gogbo odana ta ba le ri ari daju le lori bo ti e je gogbo olu lorun to ba pa gogbo olu nu patapata won pada jare ni te ba gbe dele ejo ngba te ba le ri te le gbe ka ka won niwaju adajo ki se pe won ma won woli eke ni le yi o ti won ti fo gbagba bale amo awon woli eke won je onise bi ti won se bi oni onise ere awon eyan ti won fa gbara okokun sise tojo ti mole ni pe eso won le fi mo won ni we mimo wi sugbon ni pe eso won ni mo fi mo won iyun o to ro lejo o oluwa romo wa je bi o ba je be ni mba kuku ma da ko awon woli eke ki n salaye asiri agbara won atawon ona ti won gba sise fun satani te wa n pe ra won ni woli bodo ba wa ri bayi a je pe inu ngo mimo na la tun lo o ki le sakawe ona ti won gba bokunkun mule ki won le gba ifami ururoyan latojo satani ngba ta ba ri eni a le toka si pe ewo lagbaja tori agba lorun owo mu ben si ni o sa mi lada loju orun iyen o to gbere le ejo be ba mu awon woli eke bi igba te gbeja mu ru ni yo yobo mo yin lowo tori eni oni je ndaruko eni kan kin wi pe ewo lagbaja eje awo boye ise na se re se ri sugbon gba ta re nika to ka si tori wi pe koluwe mo wa pada je bi ngba ti a ri eri kan ta le fi mu won aje ti kuku npo mo re eni beje lenu re iyun na wa je kin lo sinu bibeli ta lo sinu we samuel kini ori ketadini ogbon ese ikefa si kejo a wa fofere lati ese kejo un a lo si ese kokanla si ketala tori pe ko si gbogbo asiko pupo eje a wa pere wole eke kan ka fi enikan sa pe ka fi enikan sa ka we wole kan wole eke kan nu bibeli ka wo bi won se gbemi aimo ti won fi sise ranse eje ka lo re wa pere orisun agbara awon wole eke iyun nigba ti solu mo ti wonu iwe 1 Samuel niyan o Samuel kini ori kejidi ni ogbon ese ikefa si kejo a fu fere se ese kokan la si iketala nti o wire o nigba ti solu si be to si bere lodo oluwa oluwa ko da lohun nipa ala nipa urimu tabi nipa awon woli solu si wi fun awon irese re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon irese re si wi fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro solu si pe o si parada o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na ni oru o si wi pe emi n be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa oke fun mi eja lo si ese ikokanla obirin na si bi pe ta ni emi o mu wa soke fun o oun si wi pe mu Samuel goke fun mi wa nigbati obirin na si ri Samuel o kigbe lohun rara obirin na si ba Saul soro pe e se ti iwo fi tan mi je nitori pe Saul ni iwo se ese iketala oba si wi fun pe ma se beru kini wori obirin na si wi fun Saul pe emi ri Olorun kan inse ti ile wa emi ri Olorun kan inse ti ile wa isoro to de ba Saul lese kefa to wi pe nigbati Saul si bere lodo Oluwa Oluwa o da lohun nipa ala nipa hurimu tabi nipa awon woli isoro yi kan na lo de ba gbagbo tawon eyan ta n wo lokere bi eni to pe won sunmo Olorun ti won ogun Olorun mo awon ta gboju okunle won o je ni agba tori ba ni won ba ni bere oro lowo Oluwa Oluwa o ni fun won lesi oro ta se bi igbaye woli heli ki won to bi Samueli ti bibeli wi pe oro Oluwa si so won lojo won ni ifihan popo ki lo fa toro Olorun so won tolorun o ba wa soro mo ki lo fa aisi ifihan mo to ni kaluku wa wa ta wa da foju ninu emi ba se ran ni jasi koto be la ran ni jasi gegele awon olori ninu ijo ta ba tun ni ka sato ki won fona han wa awon gan won tun fe foju ninu emi ja wa ta jo mo jo gan lo.

0: 32FM.
1: 94.9.
2: Bóde Jansson to Lanta, Nígbà Kúgbà Tábàjẹ́.
3: Bugun bara Golden Chance Lotto. Ekwa droti wa. Lore kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lore base kwa yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kontu ma bere ni noe. Ni bi kibi loti le ba winnings eh. You can get winnings anywhere. E yi gan lo mo kan ni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a fa ye bagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
4: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
3: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
5: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to foko bale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange state ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu milionu meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo na life hot international school akufo ni lubadan to na je milionu meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si milionu mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A boloke lua. Lagwa yegu. Lojono lojuro. Nelu badon. A ye sodi e die. Owa la ryo shimefa. Kusiwa la kusi ariyo jion. Eko sa ma son wono. Belu roron kesik baile. Ye kweli foko bale. Ati witu yon ju. Ile mechi ilon ta wara wara tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. Onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mwa yon to dara. Wa mutire. We waki akia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitenti premier Mokola ilu badon Sofsan property Udule fute Futum
6: Hey you fancy me?
7: It's okay
6: E lo sori gbogbo ikoni banidore ni 32 FM 949 fe yin asapu
7: asapu It's okay
8: gbogbo kole kole atagbaleku e wa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfiti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la oju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
9: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
10: Ilele iyo
11: eja osan
12: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 fe yin e lotun ti te pepe eto ayaju amala amala fe ele keji ru e lotun ko lojo kokan de logbo osu kejo dun 2026 29 august 2026 ati seri ama tun se yi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada erike keke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lobe eweju gbegiri Ila eforiro eran pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamana to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan bo ba wa dojo kokan din lo gbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya bade ni recreation club ni doju kwa damasigba ni lu Ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe laluju to bagba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni Laughter House sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM 94.

0: wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan sikie si o ki rere ni nibi ti awon omo araye tin fe ni lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko mi fe ni e 32 FM 94.9 Emi re ki onibudo lo so be.
1: Ganiyu, Ganuwabi, Ganuwabi, Ganuwabi, Jajo, Ganusi 32 FM. Kamu to lo ni boro, atipe, ka tun rere Isakiti.
2: 32 FM 94.9 Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.

0: dupe lowo eledumare wipe o da wa si agbalaye awalaye tori pe ida to da wa si na ope la fin da foluwa oba olohun afogo fun ohun afiyin fun o gbogbo ola atogo lagda pada sodo re
1: adula olori aye olori orun o alagbada ina alawo tele o Ki mo le o fi mo le bora bi aso

ajaga mi bo eru mi si o di fifu ye ajaga to wo yo di fufu ye lorun ti e na gbogbo tin pa o lekun ye yo pada pa o layo loruko oluwa gbogbo idamu iforu emi so mo pe ninu ofi ola lomo pandoro dagba inu paka paka la won gbe yori banuke re yen yo pada di ayo fun bi olorun ti wa ti emere sile.

mi Jesu. Baba wa evangelist doctor Akinke Adebayo re o orin yi ta ngbo yi orin igba ni ta ngbo yi mo fe ka ma fi se odiwon aye wa ko si mo awon aranti pe orin igba ni ni tun mu okan wa kogbon fun oro oluwa abi n ta we oye yin

0: be se radio mi 32 fm ti wa oke
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba 32
3: fm 32 fm 94.9
4: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
5: Golden Chance Lotto
4: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kede faye lati gba yiwa warances and winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
6: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
4: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
7: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele Ala si lo ni no imule ya oni buka ko ba no no ko se tutu ki o be sha ti loworo ah o fun mi
8: ileleyi o
9: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira akana magbo yi podun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila efori ro ero omo to kata mora se korobo to suri amala la fi jo ma se jo e egberu meta naira le ofira ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala bakitan laari iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laari iseju aya of any form e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2023 katuyaya tuyaya bade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2023 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM
10: Ma
11: jo su e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore 32 FM

elomi ngbele aye eru nba bo ba ti gburo oku bayi be le aya re o se kara otan re ge ni o ti elome tu se lalaye o lo na ni ah ile aye na la wa lagbare eledumo re koni baje fun wa o a ni ri ngbe sona bi o se gbe omo lagbare eledumo re eja tu tesi waju ka tun bo ko bo mi lo

0: lo sa o akusande na so polopo re o
1: ami jesu oruko yin
0: ya su wa sora lati apete o
1: lati apete nbadan
0: oni gba ni baba ni ya jesu ku lan fe
1: ah baba wa ni ya de dokun mo lu won jejo oda awon evergreen ni gbogbo orin baba ti baba ni ya de dokun ati baba wa ade ade oye gbogbo won ba ba oda e ma ba wa bo hello
2: hello eku role o
1: irole mo ni ele sa
2: aku sinmi ni sa
1: oruko yin ati bi te ah ore ni o lodo yin be yen ni ki sodo wa o hello sa
2: ore o ore o
1: ah mo ro pore ni
2: ore
1: o e pele sa oruko yin
2: oruko mi ni pele jesi lati apete
1: ah pele jesi mo tun ri yin loni mo rowo mo romo
2: Ebe ni sa.
1: E pele sa o mo to jo meta.
2: Ebe ni sa, alaafia na
1: la. E tun so konge orin igba ni le nro le iko.
2: Be ni.
1: E ngbadun wa.
2: Agidi gan ni o.
1: Ah, e ya so fun eni ti o ti gbo, won gbe po lowo oja wa sori orin igba ni o. Won ma kan ma ki alase awon alase o ma yanke off o. Ipo lowo oja lagun mo wo. Oda adupe se o
2: ori ti mo fe be lowo yin ori mi ya ru ko to ko oyin
1: so aduno o de ni ye ye ah to lagbara olohun ah ni sadun aye wa nu oda mo ti gbona niyan e se adupe o dabo

0: Jesu nke CCC Army Barracks. Army Barracks Road, Makola. Hello. Emma Kurole uruko yin ati bi te ti pe. Oh, egbon mi dada. My brother in the Lord. Yes, sir. In fact. Oh, thank God, sir. E se adupe. Ami Jesu Kristi. E se adupe, sir.
1: Awon yan soro orin baba ni yare dokun. Bi baba mi se je Muslim gba na lo.
0: Eh.
1: O ma play awon orin ni yare dokun kan.
0: Wow.
1: Ile lo so pe Olorun se mi.
0: Emi si fe gba esan. Ah, lagbaro lo. Ijo mejo.
1: E wa wo cinema lori ta.
0: Were lo nwa asu.
1: Awon orin yen bi daddy mi se je Muslim to.
0: Won ma ngbo.
1: Awon orin yen won fe lati ma. Awon na de je ki ni interest ni orin yen. Olorun a ma so agbara yin dot.
0: Ami Jesus.
1: Ko ni re yin o.
0: Ami.
1: Awon to ma polowo lori eto yi, agbadura Olorun a gbe won dide.
0: Ami Jesus Christ.
1: Ilo ni pare. E se ku se.
0: Ami. E se adupe. Thank you so much, sir. Ewo, etun gbadun eleyi na, ohun tun da.

0: Hello.
1: Hello.
0: Emma Crowley. Oruko yin.
1: Odinesh lati Londonjo.
0: Enpele sa, orin gba ni le ngbadun. Ami Christe, ele sa. Mi ngbọ nte so.
1: Omo ni beni laye o.
0: Okay.
1: O ni ti pe.
0: Ta lo ko?
1: Se baba la kilade o ni.
0: Okay.
1: O ti pesta.
0: Oda, awa, awa. Olorun o si fun wa ri. Thank you, sir.
1: Amen.
0: Thank you, sir. This is CAC, Christ Apostolic Church, Yaba.

sharan ti orin yi igba ti mo ba ti wonu ile lo eru pe ile baba wa di osun CAC Christ Apostolic Church yaba led by baba wa di osun

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Ti e ba nse owo ni Ibadan e ko gbodo padanu anfani yi o. Stanbic IBTC n gbe Nigeria Business Summit bo wa si Ibadan. Apejo ojo kan to da lori un kan soso lati ran owo re lowo ki o le gberu si lori eko ti awon amuye ma dari si awon anfani lati pade awon onisowo tutun ati lati da owo po pelu won o tun je ibi ifin oja to kun fun igboke gboro gbogbo nti o wa ni apejo yi ni a se lati si awon ilekun anfani tutun sile fun iwo ati owo re awon anfani nla nbo ni Ibadan ri daju pe o wa nibe ojo ojoru ojo kedogun osu keje odun 2026 akoko ago mesan aro ibi ipade jogo center Ibadan lati se iforuko sile lo si bit.ly/nbs-tour-registration a o pade ni Nigeria Business Summit Ibadan.

eku dede wo ye o o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan badan ni ha hin ohun na ni 32 fm 94.9 eti gbori ah pe yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo to ba jo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: to a je bi pe ka mo kira wa pe aku asale loni oni lojo ikeji la osu keje odun 2026 ko lebe lulu ko temi je lago nigbagbo si ni eto yi tin lo lowo lowo gaga bi ise re sama ko eto lagbo nigbagbo radio fusion ni bi mo se mo wi iyen ni pe e la nfani lati mo gbo lori radio yin e si mo ri lori awon kini eti to mo mu maworan yen awon media eso se tandu wa media ndu abi nkankan ti ati mo pade un lori facebook ni o lori youtube ni o lori instagram ni o kokoro te fi si o ni 32 fm 949 yen 32 fm 949 yen le fi mo wo mi ketekete loju po ti facebook ti mo wa bo si je youtube ni owo yin ba to e ri mi nbe bo so ri instagram na okan ni kan ko ba tin di kankan lo tin di nkan mi loni mo fe ki emi ati yin jo ti e se eto ngan ni isin wo ikorowo ta ba jo wo yogun rege bo te se pe mo ni lo sibi ti mo pari sin jejo sugbon bi wa te pe bi touch e na o si wa nu ti mo fe se loni tori on ti mo se jejo un bo se ri lara mi ju bi mo se present e lo tori mi omo yi pe bi a se ngbiyanju to lagbo nigbagbo sibe sibe nkan mi to ti beburu wole tenikeni o de ta wa lolobo ta afora tara o si fuwa be ba foju binin tin wo oro a je pe ri bo ti ye ke ri ni o eyin o ni wi pe nigbati awon omo jesin bi mo se fi yan yin jejo ti mi ni lo sori video yen mo nigbati won kora won jo ti won so pe ko si olorun atheist la won awon atheist ni awon ti o gbagbo pe olorun nbe lorilede wa e laarin awon omo yoruba laarin awon omo yin tin be lawon ya institutions kaakiri awon omo ti won dun wo ti won wa intelligent ti won energetic awon eyan to je pe won ta pa won tagun apa won si tagun tese awon ti won da pe daada topolo topolo ti won wa ni ani o si olorun mo so pe nigba ta wa si kiri enikan na la mo ti daru e lasa tayin so laarin to ni ko si olorun awa mo pe era un to ti pada de nibi ti awon mo je si ti po bi babe so a ti won ni be se n pariwo jesu to anawo ti e gbagbo pe olorun nbe won si fese re mule gege bi oye ti won ewa beere pe kini ti irere gan dale lori gbogbo soosi lotun lo si ariwo ni oru ni daje losan ase o ni pa kankan tori ngba tariwo gan opo to bayi kini ye osele lo yen ke mo wi pe oro tin to apero o tin ta apero o ye ka pera wajo awon eyan toro ba kan ni bo je pe ki kan gbogbo eyan awon toro ndun o to nkan awon tin dun mo nlopo ju tori pe won a mo ri je nu mo daru sebe yin na ri awon omo bi won se kora awon jo ti won tun fese re mule pe oso lorun mo fi yun eyin ni jejo sugbon kini kan gbolo nkan bo te se pe later later bi asan ile igbomo to ri wi pe omi gbona ati titu o da po mo ra awon lori eto ni jejo eyin te n wo mi lori facebook aworan lasan mo fe ke mo ri nipa awon omo yen ngba ti mo ti kokko play ohun fun yin sugbon awa mo pe ohun yen tin pari o lori facebook ati youtube ko je ke gbo gbogbo alaye ti mo so ti mo se be logun logun awon yen lo si je pe ori social media yen ni won ri lile lori lati gbo awon eto wa tori ibi ti awon wa jina si ibi ti won ti le gbo lori radio so won ni ogbo nti mo n wi awon ogbo pe ariwo awon omo yen la won gbo o dun mi gan o bi igba ti yen ba fi gbo oso gele ni o kamila ko se dede ara mi o dun mi gidi gan tori won ogbo nti mo wi sugba koko oro ti mo fala si temi na fi wa ntun wi pe sawon omo yi jebi sa ti ba ni oso olorun se won o ri so ohun ni wi pe awon kristeni ti an gba pe olorun wa won ni nti njo won lenu ni pe won ki think critically won ki apply logic won ki bere pe se nta won se ibogbon musa to ba je po lohun wa ni so bogbon mu se ran ti pe mo lo video baba adeboye awon kan ti en ta mi longo mi nkese mo ni e ni e mo je aromula tenu apele fe gbo ame ni gbo nkan kan lenu mi tori bi te su mi lo ebi te su mi lo e tun fe ki win kan mi ni sugbon ni mi ni win kan kan mi so igba tan kan so fi ngba te gbi be se kini kan in ba ti e gbo boyo olohun a se eni ka soro to jenu ba be lo ko so fi mi pangeli lo lo ku awon mo jade yin lo pangeli ko awon nigeria soja ni angeli gan won ti kidnap won loju ona angeli kan kan ko e ma tara yin je sugbon ko ni ko di mo ba mi soro e sugbon je ka te fi oro yin sile tori ngba tan nikan gumi nkan se pe kini kan mo ni e intent yo to win kan mi te pe to wi le wa kiri ama ni win kan kan laba labe afi te ba tun wa gumi nkan se gidi gan ama bi ti mo nlo ti o se koko ni wi pe awon mo yen ni oso lohun won ni tori wi pe awon wo logically won apply principle of logic critical thinking won ri be ni pe esin mo gbopo lo dan lori eyan awon ti o ba lopo lo lesson bi en se winu pe te ba ti je lesson nka koko ti o ko sele ni pe yo koko sopolo re nu ki esin to ra yi joko lopolo re so opolo ti o wa simo ko ni je ko bere wi pe edakun to ba je pe olohun be ni toto so ye ko ri bo se ri ibi tin ti wa gbogbo ti mo so njejo yen o dun mi ke ri gbo eyin te je po ri youtube le wa sugbon ni pada be amo ntun tesi waju die to ba se pe se mo pe mo salaye daada o keni kan mo so pe kun lebe lo so pe o so olohun o mo kan so ni wi pe opolopo eyin elesin na e ni la kaye ni yin bu yin o okay boya ti la kaye ba da bi ebu boya kin so pe lopolo okay iyen na tun da bi ebu e je so pe e mo nuro esin je ke yan ronu esin ki je ke yan ronu bi mo se wi njejo iba je po olohun be nto to bi won se wi fun wa lo wa wi pe ohun olohun o to le wo yin san amo te ba sanwo re majemu e ku sinu ya yin iru olohun o daju wonu olohun wo ni gbowo lowo eyin alaini ti n fun awon to ni bijoba yi gan ba daru ewo gan a protest pe ida ijoba yi te re wa je ito olohun so pe oba fi oda fun o iwon ba toro to ku to fi jeun lo ko fa awon to ni private jet meta igba na lohun to koju riri sisi lohun to koju riri se lohun to koju esi o ki so olohun awon topo olohun o ti sonu won o ku esan olohun be pe iru olohun o daju wo leyin to je pe n to e ka fi jeun a to lo ko fa awon ti en ni ko to di fa wa ri se a si ri se na bo olohun gba lo wa na tan a ni ri se ni won fi ni opolo o si fa awon to ni to je lesin e wa je ka wo video ile kin bere pe so opolo n be lori wa sa sugbon mi ni pe pupo lori e gbogbo to n kaluku ba fe wi mo fe ka jo wi nsin ijero ajoro ni je ijero eje ajo wo eje wo video yi mo fe ka wo ibi ti olorun wa ninu ti mo fe ka wo yi eje wo na solorun wa nu kini sa se le yi portrait olorun eje wo mo bo
1: Gbogbo to so so ku agbara kaka.
2: Yes sir.
1: Gbogbo ke to ti ba agbara ko. Gbogbo ke to ti bo mi je ko.
2: Ya rabia ka mo
1: se. Gbogbo ke to ti bi adu ago. A se jade lanu
2: ju ko.
1: Lori o so ke jo
2: so. Lori ko je.
1: Lori ko je.
2: Lori ko je.
1: Agbara je ni ko ya ko mu ago na.
2: Amen Jesus. A wa fu oke yi lo. Enikan ni ko sami. Agbara ti o mi ran le yin lo. TV somo ologodo lofo agbara to miran yin leyin lo TV mu eni oke jabo le agbara yen da ni bo lo ti ko ta lo se fun ako wi pe emi o lo saju yin emi o so gbo di ti to ako wi pe emi ni olorun olojumare

0: Oda. Nti etiri kini undada. Mwaka son kaka abimeji. Sugwa ki nto son kaka abimeji. Mwo eba mi share kini yi, eba mi share doli Facebooku. Mwo comment e nikan. Se mwazo kwa mwenye osa sumide biti, wanfe sumide. Eje nkoko da un, nte ni yeso. Oni, eni yeni indirectly. Boyo ni mo condemn prophecy baba deboye nipa pe won release awon mo yen bo ba jo be le ti yin ojo be ni ojo be ni sugbon ti mo wire prophecy ko ni mo rile condemn nti mo so ni wi pe olohun so wi pe ara nti mo so nu pelu awon mo yi o won ni olohun so wi pe igba ti won release won ati detail bi won release won ohun o ti le so bayi pe later lo won mo so ibi ti mo fala sin bi oro won niyan o pe olohun wo to ba pa fe wa logical to to ta fe ti a fe ki esin gbo po lo wa sonu to ba je olorun olorun ti jesu fi han wa olorun loju anu olorun to se wi pe o ni awa angeli awon omode lodo ti won woju olorun olorun to je baba wa wo ni o gbagbe omo si camp awon kidnappers fun 50 days ti a to wa lanfani ati lo ba ti o tun wa so pe ohun o ni nkan kan to won so nipa asiko to won release won o e ngbo ba to n ba raye won mo so nti mo ni eja kesi nu so ye ka respect olorun ti n fi oro awon mo yen se later mo wa ni ti e ba wa so fa won mo kan pe olorun be n to to te wa pe olorun ti si n be n to to o so wi pe oro awon mo won o ti fi gbogbo ara kan pe o di later won mo salaye later ohun o ti raye ki lo olorun fe gba ta won mo fi gbo lo pe 56 days ninu gbo nbi ti won o ti rile ko ti won o ri nkan kan se ti won o ro nje kan je dabi alara be ro ko won bo won ta wa lo bo lohun ta olohun wa so wi pe ibe ekun rere alaye di later iyen ni pe imu ti imo gba ti won da yin lohun so lohun nu nti mo pile so nu so te ba ni mo condemn prophecy sugbon ten so nipa prophecy hun abalanti iba fi je prophecy ko jo prophecy loju temi o dabi psychology prediction gbogbo wa naa la mo ko ni dikan so fun wa won o pile release awon me lojo kan naa ni yes now mi ati jo nduna dura naa ba se release won ati mo ko won o release won naa ni ko ye kanikan mo so fun wa pe won o release won ko wa pe yun prophecy se won o ni release won ni to ba ko won ni release won wo ti pa won ti pe ti pe so nti iba fe kan je prophecy ni wi pe inde de ago bayi lojo bayi lasiko bayi asiko bayi ati ago bayi ni wa so pe olorun so pe won mo pe later lo won mo so sugbesin omo gboporo lowo wa ko si lati igba ti won ti kidnap won lawon yen na tin so pe won o release won ta ba release won emuye bayi wa won ni yo wa dramatica nto e ko wa dramatical nbe ni wi pe ka won kidnapper yen kan ko won wa ke wa ko won sodo governor se yin makide te ba ti wa ko won le tan ke wa mo pe ki lo sori wa ki lo saye wa ti e mo n to gbe ade bi bayi iyin iba je drama ki se bi ti won ti lo jagun to je ki won to pa lara won soja hun ki wa ni drama be ogun ni won fi ka omo yen wa ki se drama drama ni bi ere ori itage ibi ti won ba ti n jagun ti ti yinban drama o si nbe mo ibaje drama ka pe funra won boko haram aba won lo jian ko lokan ku won sinu oko won kan ku won do se ti pe awon mo yin re gba o awa nlo o han wa pe just like that awa ni kini mo wa dramatic so nti mo so nu sugbon in tojo leti yin ki se tori baba adeboye gan gbogbo awon elesin ni nsi be ni nsi wa be ni won fi olorun han wa be ka le ba mo olorun o to ka le ba mo en to olorun je gan ni mo fi nsalaye nti mo so mo de ti sawo oro kan bo seyin na ni pa en tin jo olorun ki lo de ti oro nigeria ri bayi awon baba wa ina ni won lanfani ati gbalẹ fun jesu ti won ko lati gbalẹ fun jesu boya ka le kun ba gain pelu awon alagbara kan ba won on le kan ti won wa fun won lowo wi pe e fi lele fun wa owo re ri e mo na lo fi da be npo lohun o da gba adua mo sugba bala be ntori nti mo ri Mr. Kunlen directly condemn Pastor Adeboye for his prophecy about his free children something like that so but e je kin lo si bi Tony sir ara nti mo wa nwire video te wo e mo ro pe kini mo fe wi nbe nkan bi meji ni mba wi sugba nkan akoko eni ti mo lo video re yo so be tori opolopo awon yen te wa ninu ru condition yen ngba te ba bi won le re tan won wa ningba ti olohun fe lu awon tawon o tete down lolohun gboju lowo awon tabi n lo gbese lowo awon a wa bere pe en ti o ba tin je pe opo esin o ti igbo opolo re sonu o ye ka o tun wa bere pe e dakun olohun fe ran se oje o si gbo lo gboju lowo re se ngbo wa gboju lowo ore un igba to wa fi bere si ni jise olohun so ti doju npada ke lolohun se fe lu o lai loju tori pe olohun ti e fe lu o gan ngba to loju e ko fun oloju ni pe oju to fi sise mi re tabi ngba to lese e ko fun o lese pe ese to fi sise mi re mi o so nkankan nipa pe eyan ja labo ara nse olohun o bo ko ma so olohun ma abo ara re iwo lomo bo se ni tin kolukolu kan fi kolu o ma fi ko olohun lorun pe tori po olohun fe lu o raye loju o dana sun gbogbo dukia re olohun e se ru eyan be te tori te ba fi lo awon eyan ti won le ronu won be won so pe olohun wicked ni ko je pe olohun du olohun be o je wa to ba si wa ko je kasin sugbon abala be nko ni mo pe le nlo abala bi ti mo nlo re mo fe fun wa lasiko lati dasi ati gbogbo n ta ba fe so o ni wi pe e ja wo olohun to so wi pe e wo ona ti ma yan fi se drama won o lese won wa gun staircase staircase ni steps bi me lo kan ninu inira won wa n pe bi mo se n gun step yi won wa race prayer point iyen ni pe bi ara se ni mi bi ara se ni mi ti mo n rapa la goke oya kini kan mo se kini kan ngba ti wa goke ntan won wa bere awon adua kan ninu inira adua bi eni wi pe ogun laye ogun na laye to won ko so ogun laye sugbon ti mo n wire to ba se wi pe olorun ti Jesu fi han wa ti o ni je ka won kan ma so pe olorun yin o really la ba fe preach ni n to ye ki ilana adua wa je ni wi pe e wa sodo mi gbogbo eni tin sise ta de ru wo le lori emi o fi isimi fun okan yin isimi wo ni nbe ninu uru fi adua yin na ngba te yan fi comfort so n re sile to wa mu ri lenu gbo won wa se step won ga die eni ye o tun wa nese ti o fi rin ni wa nrapa la lori step won o wa so irapa la ti inira di koko adua prayer point dan gbogbo adua ti won gba yen mi fe ka pe nti mo fe le se nkan ba mo koko adua yen jade pe edakun nibo ni awon koko adua yi lo ti fi olorun tin gbo adura han ti ki so olorun to fe fara niyin ko to dan adura yin nti won pe fun wa ni esin re o to ba ti gbadua ki ogun ara re ko dabi iru eje olorun o ni gbo tada oba ti ni o olorun o ni da olohun to oba ti mu orun ku oloju re olorun o ni da olohun iru olorun wo ta lo fo olorun igan han wa esin ni o ki se jesu o esin ni o ki se jesu o gbogbo to ba ni se pelu inira esin lo fi han wa awon elesin na si like e be sugba won ti won ba lanfani ati le ronu ti esin ogbo po lowo won won o believe wi pe ngba ti jesu wi pe our father who is at in heaven baba wa tin be lorun o wa gbo lo je baba wa tin be lorun ko mo mo anira wa afi to ba ri wa nu nira ko to da wa lohun ngba ti jesu fi je olorun han wa ni we matthew chapter 6 I think verse 33 o ni baba yin tin be lorun mo pe eyin nilo re keyin o to bere o so wa je pe baba tin be lorun yen la wa bere si ni faranira wa faye nira wa fi yajera wa mo rapa la lori step oke kan be ngba ti en so fun mi ti e mo ye step ti en lo wa nbe won wa lo keun po jina rere ona re ji gan ona jina rere ni ngba ti mi ti e fe so story gan to mo fe ka da se to ngba ti mo lo se ko lasiko kan mo wa nbo mo kan ro wi pe emi nikan mo wa nu oko bi mo gbe eyan epo kan na ni won lo be mi nikan wo oko dele epo mba ku awon eyan kan sinu oko eniyan ba joko seyin ni pe ngo wo oju mi titi you are a pastor mo ni nbo won le mo lara ara glass oko mi ko si nbe ko si lori mi mi si je pastor mi fi koruko mi o sa so awon kankan bi kini kan ba ri kini kan ko le mo da mo o da na iwo wi e wi re ngba ti o bere oro lo npo me kan ti nbe nle ha to ba je po tele mi loko wa wo on toju mi nri ori oke jina rere bi mo se mo ngba mo ro pe mo wa eyan se fi eko le ti o lo si ori oke to jina ngba mo se wadi won lori oke to ba do ndo state bo ona ni ju bi o se rin to ba do ndo state yo se wo kokan lo na kini kan se be ni olorun yi buru to to fi je pe o fi eko sile afi ko lo ori oke jina rere ko lo n to gbadu are ori oke jina rere si re bi an se wi nje 100 and something step ko lo ogun ko to do ori oke hun se olorun ti jesu fi yan wa re tawọn kan ba wa gbogbo kini igan na ti an ba wa so fun wa yi pe fake lọlọrun te n preach se won paro n te sin gbele wa lọwọ niyan ọlọrun wo lo gba lafia lara yin ọlọrun wo ni o je sun mo ọlọrun wo lo ni te ba ko yanyan te ba wo han yanyan te ba gbagun ke gbadua ke fi aye nira yin lara ohun ni da yin lohun uru olorun be ikani odaju ni afini lara afi afi aye ni ni lara ni olorun ti ki fe isinmi fun yen ni ko si ye ka sin ko ye ka sin sugbe mi mo pe ki so olorun le fi awon eyan o emi mo pe ti jesu wa juwe fun wa ko le fi awon eyan o ibi te ti ri le mi o wa ti mo lawon mo fi wa ro wi pe in te fi yan wa yi olorun o ri le tori to ba ri le ni ti baba wa baba to bi wa biological fathers ti o ba je pe a nilo lati bere nkan kan ko to se fun wa melo melo ni baba wa ti nbe lorun ta ba ti wa fe be lo biological fathers si wa awon biological fathers si wa se bi kankan bere ni pe daddy nta ni dire nta ni dire ko si file wa lowo how much more our heavenly father to wa je wi pe on gangan lo wa ya oda juju baba wa ti nbe laye lo so lorun yen se olorun to ye ka sin ni ide tawon omo kan fi so pe ko so olorun nu o ojo na to ti wa lo oda eja be ba ni nkan kan te fe wi nbo ba de ojo mejo a wa mu daada bo ti ye ko ri mo kan ro pe eje nkan mu nkan kan tin te wa ka jo jiroro lori re e si a kini ye comment won mo ri gbogbo opolopo eyin eyan olusegun mi mo bi mo sa ri olusegun ayo boya mi I don't know mo sa ri ayo oke din baba tun de rafe bank adedeji tope ateyin eyan kan te sa comment sori kini mo ri comment yin lori ti ori ti facebook mi o le wo ti youtube mo ri opolopo yin johnson big j adedeji mo ri owo yin busayo adebayo oyeyemi mo ro owo yin so je wo e ba ni nkan kan meji meta te fe wi boye ba je pe won o wa ai mo tan o bẹyin ba se wa ri ele fe ti preach tabi teach lori adu agba lagun takuology adu agba somi loju adu agba fori sogiri ele je ki n gbo hello e wa ba wo e kale yes sir yes sir yes sir
1: eh ite ni sunday ni pe to te gba se lo
0: Yes, sir.
2: I could do it as well.
0: You can quit, sir.
2: Baba?
0: Yes, sir.
2: The Christian is so happy. You walk out what you're doing. I want to see. That's a dear woman.
0: Who's if you see me for a car?
2: Almost if you only a room for you.
0: I got a room. Ben, you're doing
2: what I want in your flag that you're wrong. I got you wrong. Yeah, no, for long as you want. What do you have for you for? She can't say.
0: Baba nsoro ele bi igba ten so ku won ta ko adua ni oni won mo gba adua mo olorun wo lo fe fi ya je yin to ba iko to da yin lohun lai se olorun awon woli ibali ten gbo lo fi obe yara won lara keji omo se wosu woru ke wa mo pe oya da wa lohun ko ma pe nti iraye mo bi si olorun wo re na hello yes sir ngba ti ori ba lo rere te ngba 7700 lowo eni kankan tori ko ni je ojo keje osu keje e mo ye ti o pa lojo na gan awon ko si ro ko se olo na ni e si se se na ero na abayo kan oda awon yan ko but awon ta ngbo nko awon kini nko muniki o di gba te ba to gbon ke to mo bi pe ko si nkan kan nbe apart from fake testimony hello sir
2: hello e ka le o Joel, I want you to be lucky at you.
0: Yes, sir.
2: Ah, Sherry, control me. I will your cuckoo, your family, the last one, Jesus. Because if he wanted to be solution, my dear, by young, you developed the best solution of the case.
0: Benny.
2: Possibly, as he said,
0: Sorry, ojo pongo to ipe si njara won gidi gan ipe njara won bo je ti ko mo si ni asiko die lati gba ipe si mo fe ki emi ati yan ojo winga ka bi meji ni fe ka jo winga loju awon aladua bi eni wi pe atako adua ni ri sugbon won mo wi pe odinde ogun gangan ni emi adua ah iru kini pe hello hello e kale
3: so
0: yes sir
3: Daddy,
0: on Sunday,
3: I can't.
0: Ki mo mura ti lo le were were won ni awon kaun na lo fa e ntin je ka na ni gu awon te nri gugu won patapata na ni kaun adie e si je fun ara won so e mo ko si ntin je ka mi kankan awon te nri gangan ni kaun so se ka won wa ya ga mo ra re ndi ni awon ni kaun awon ni kaun oda hello e je ki pe le je e tin fe igba kan yen lo e kale yes sir yes Yes, sir. Gbogbo awon bi tan tin polowo oja tan tin se business tan pe nto ti yen awon na lo disappoint awon mo e lo fi mo yi pe ori ti wa pe o awa mo ronu jinle olodun wo lo je yi pe ohun lo fun mi ni wahala to wa ni omi 5000 ni o ni ohun o gba 5000 lowo mi ko n to ta omi iye fun mi tabo mi iwo san olodun wo ni onikarakata olodun wo ni businessman olodun wo lo je pe inu ni ra temi lo ti fe lowo lowo to je pe ti n ba fun lowo ko le tu mi sile gbogbo yun la won mo nro ni a fi ni ko da won loju po lohun yin be to olohun te fi yin awon iko le je olohun pe o n be n tooto ko je pe yo mo fi soro aye yin se business yo mo fi soro aye yin se karakata e wo je mo lo je mo lo je mo lo e je mo lo kun le bele lo ko ti mo je ngbo ba dijo mejo a tun pade aditu bibeli si n lo laago kan abo si meji gbogbo ojo sunday awon kan tun bi mi lere aditu bibeli nko mu laago kan abo si sunday ni answer the to be link gbogbo ojo Sunday apostolic movement YouTube channel lori YouTube wa apostolic movement TV lori YouTube ipadabo awon orisa olohun ti ran wa lo e ka bere si ni tun gbianju lati tesiwaju ninu tesiwaju ipadabo awon orisa yen ka to di pa tun mu topic mi ti amo yirewo ninu form ti drama ni o atawon messages wa to opo ta ti fi sibe atawon nkan kan mi ke loruko re atawon ile igbo kekeke ta ti bere si ni se to fi mo akoni onigbagbo won wa babi lori apostolic movement YouTube apostolic movement TV YouTube channel yen apostolic movement ti bi ta ti pade ni mokola Sunday ti nbo ami Sunday ko Saturday ti nbo ya pade number ti mi te pe si te ba ni te fe ba mi so amejo eje ka je ko da ro la ke to le pe mi papa to ba tu bi ago bi mewa ro la kin le so kin faransi mi ara nfesi mi number mi ni 080 65 93 02 61 080 65 93 02 61 January yi a gba awon yan mi wole fun apostolic movement bi ti a tin se eko bibeli to munadoko ti awon yan fi nloye oro olorun ti won si ndi ohun elo fo olorun won mo salaye da danjo mejo ma ko le kini mo ba gbagbe sugbon en te ba ni interest e fi sokan to ba fi ma di bi a bi October a bere igbayan wole ofe ni form ofe ni bo te fa o ti e le darapo mo wa ni January fun ibere eko tuntun mi apostolic movement nge ta tin se idanleko bibeli to ye ko ro fun awon eyan lati do olorun mo do olure ese won ki won mo bo tun ya to fowo si ki won mo bibeli gidi gan ya to fun awon eti won so fun wa eti won fi tun wa je gbo lowo wa a je pe pade mi ati yin o di ojo mejo by the grace of God ese won o ese won o.

0: ati o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu le se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labe odun 18
1: ko si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ofun mi
2: ileleyi o bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo yi podun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29 august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu pe weju gbegiri ila e foriro eran pomo to katamora se korobo to suri amala la fi jo ma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadu to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni formu e wa si 32 FM laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tun yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to ba gba mu ele so ni gbogbo ayajo ojo amala amala fest 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala fest 32 FM
0: Honorable, ni ife eye agbaye trophy kan wa fun awon honorable.

0: iwada.
1: Oruko mi ni Taufik Adewale Dipoluja Ojigbin o ma fi to se win bo itakun jagba ti lobiri pawole. Eje ka ma gbo 32 FM. Igbadun wa nbe to po gan. E se.

0: 2FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: So, Baba me, e wenje ade goroye ege adubi agbefa gorite, otun olua wo general fun gbogbo le Ibadan. Mama ton kenye ka bo lone.
3: Ese olotu, ajinde ara omo je o.
2: Mi ase edumare.
1: Ade goroye ege adubi agbefa gorite loruko temi oloye, otun olua wo general fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo. Magaji ile oluoje of oje Ibadan land. Ero bani soro mini 080-332-60141 tabi 082-53-45-9223
2: gegebi ati mbabo ti amwe yesi nso ti wan nso lo ton ti wan nso lo si en to soju me pato ti mo le fe fidi e mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi an ba tin bo odo enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o kan wa wi pe ko si ri be kadara kaluku ototo ni aso pe en tin town kadare ni en ti osita na awali pe kadare ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo pa cent ni en le mi ni ki n bere lo yin o
1: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kende tori e la fi so pe ni inu odu fa ko kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo o tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o eje ka wo odu fa iji ogbe
4: ifa ni osan popon oluku oyin si osa iwere ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nloga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun e wi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re e wi fun won ni doromi awise omi lagba

0: mẹrin ti jọ n ta kan gbọn pọ agba alakọkọ ni su isu lo n lo ga agbe elekeji ni agbado agbado lo n le gbọn agbe eleketa ni ere ere lo n lagba gbogbo won omi dakeregede omi o fọ omi lagbe elekerin won ba ni ka won mere ri orubo agbado lo won lebo oru ere lo won otu isu lo won o le irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mererin to wa nlo re iru ebo ko tojo ko to su awon mererin ti ikole orun wa si ode aye gbogbo wa na lasamo pe won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa sile aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo Olodumare ni ojo nla kan be lule yi agbado to gabere ti o pa soda o bere si ni pa soda ere toko ti o ti o dododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin Olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akende gbegba idi ni to fi je pe omi oni oga gbogbo won ba ba gbogbo omo ikan na ni ojo ga tiru awon ti an gboja kale ti won ota ti an ba wa wa sodo babalawo to ba si pe ruodu feji ogbe la ba da fun won waja to pon so to ye la so fun won wi pe ebo ti omi run gba wa se nu oju odu feji ogbe tiru eni be ba ti ru ebo yi ifa gangan ni akose re oni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta si tutu fun tan o yato si kakan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye bala kun leyan aye ni won tin yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa ba nu falode aye tori idi eyi ma tose lolo yo o mo gba awon ti won gbiyanju pe koja awon tai mo gba awon moran yi pe adua itakura won
1: adua itakura won
0: ase nbe ninu oro oro Olodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua ba wo odo Olodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu fa I to ba ye ki won o se fun wa ki won o se oja ti won na pada ma ta
1: se pe ko si n to buru nu ke eyan na o se
0: si to buru nu ke eyan o gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro lolohun fi dale aye ti an ba da fa fun o ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju alam te elomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo oro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti

ta ni wa gbe kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni ati sokale e ti ri akoma na wa gbe.

mi falake are mo ti gbogbo eyan mo se orisa bun mi lo soro mo ki gbogbo eyan olulufe mi patapata e ma gbo 32 fm 94.9 ah sha ri ile ise ile sha la.